frafo mi enu bi ba ni cheno emu sa diba na yesu bi sa wonsa mo jita metu mi aye we abua ani owuri

asawo me de ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me ti me bi a ma na na to dwom wa awrade.

bebre a odi ma nimpa adom ne ahoma bro bi ne yanya kopɔ de ama wo na mo menye se bia onku onyawo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi de ama wiase a anke hira no papa papa papa blati o wasi so ka wo se wiase da ho no enyawo dia wo beto se da wo urade ni ti mo dre wo pe obi e di ti mo dre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kaka yo wasi me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa so wo ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wo kai wonum na copy 16 no e ye nhira from 16 to 34 na ye no me na edu ba bia wasi me urade me be wasi dan na wonnem Lamentation 3:37 wasi bone ne papa bia na wa be ba me urade me nim wo ahwe ani ti Isaiah 54 urade se me na me bo wasai fo so wonsei urade ni ti mo dre na ono wo tua obi alaka said na juma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye wudua na no ba mu atua ani ti me ni adua ni ye ni wa twani ye de wudua fa no enya kra Sodom and Gomorrah kai hu openfo awurade di jahye no Noah bless wa kra ya woni dakro awurade di nsi ensu yire fa no awurade ehu sankofo we mboa me no me ye no begira he ye wa na roma for single by for se koto nyom ebu ko road no bu nyina ko wuye ka ne ko na awurade nim so mo ye roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrante ye wudi obi yirachi te se wona de otadua mo odina peters wonim noma ohun ofe ana no no bia ko di obi yirachi kuma se abonte so ne ku abrante ye no wona ne ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wo de wankɔhyia sekan ne wokɔhyia doma machine ne ya spark ni wachi wona abɔ se wo se wo ye mahogany so ye tikyo bɔne a wo di a wo nya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwia guo ne adwama mo menia se wote saa bɔne we mu a ene dey bɔmɔde se wote ne no a wo bɛsa kyerɛ wagyere papa papa mrachie ne maba wankwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwituo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔworo bo ye papa ba ko no ti bus bia se sofo sofo nipa dan wo baba ko kan na ba ko de pesi de si drive na tu kwa chi na ba ko peja AK47 na wonuma na wo ko ba 70 years wo se sofo me de me hu AK47 na na mkata me yire se 7000 de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa enje ne papa ndi sika ne ma na wo se 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa se wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kana yoro ho wasi sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire te me nche ne yobo meti kon na papa do tu se we tu no wo fie pa wasi sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me me yire tim ne yobo meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa wasi wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fia na be yo me ma sem eya no ho sam ne na sa wo tim ne wo twetwetu ne ase kan de foforo taisi mo a mo jiji nko fo taisi mo twetwetu ne ase kan de foro nko fo dan ene se wote ni ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne se di o ka mo jaguo no onem ni papa pepe so ye beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire peter wasi peter di o twe se kan no ono so bawu wose kan no ene ti ene se wote tu a ka wo se tu no u bawu otu na no u bawu wose kan na no ene ti ba awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan sun tufo na bone ya wotim se sa oba besia wudu kunu nam nuroso enuroso enuroso ukura nanti nuroso saama obeda obesum dae kura da nantwe pam edie na wugye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuroso ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awurade do dia watra bɔne no makɔdu no wadi nkɔfo yire kyakye wadi nkɔfo kuro kyakye wafa wira bɔ wira kya bɔ adwama yakye wafa kuro kya bɔ adwama yakye me wadi tufo saa wa yire wampan wo kunu wampran pran pran pran pran na ma nyakopɔ pɛ asasi ma nipa 23000 kɔ hyɛ wo ene dɔma ma ye function
mrachie ne maba watue gusu se obakwa abrachie bi dem wona yire wode kunu

0: so obi ha wo koraa na sɛ wo woma ne ho hye wɔ haw a ɔbɛyɛ wo mmɔ ɔbɛyɛ wo mmɔ nhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɔbɛyɛ wo mmɔ gyae ma awurade wokoro de masɛm ha wo gyae ma awurade wode to bo ahyia na hwɛ no a agyegye ne so wode ɔbɛda 11:12 pie hɔ a na wama no nsuo na wasan ato ne gyina kɔyɛ ɔbɛda wakɔ abagye nsuo dwale gyae ma no saa ɔno a bɛtena se a bɛdwene ho a mahu bra bi a ɔno ankasa ne kɛtɛ so na teacher ne bi kɔfaa ne yere wɔ ɔno ankasa ne kɛtɛ so ɔpie se yɛ se ei sɔle wode menim sɛ mowɔ ha meyɛ sɔle ɛhɔ a na ɔsae n'akyi
1: ɔba
0: fie ne yere yɛ aduane wɔdii anadwo ɔdaadan mu hɔ a wamusa ne yere no wanka hwe 4 days sista ne ma aduro so gomgomgomgom ɔno ankasa wu wokunu ha wato bo ase na awurade bɛku no ama wo ama moto no ayɛ wodea to bo ase ɛyɛ wo na wobɛku no awurade bɛku ama ma ne moto no nyinaa bɛdi wo nsɛm ne moto no bɛbɛbɛ wo dea ɛgyae to rooms no ɛba bɛka wo nsɛm to bo ase na woto asɛm no so a wɔse
1: sɛ wɔntie wɔn so a
0: wɔntie wɔn so a
1: wode wokɔka kyerɛ asafo no
0: ɛfɛ nsɛ no woakɛka kyerɛ asafo no
1: wɔntie asafo no so a
0: sɛ yɛkɛrɛ sɛ stil nnipa no sɛ wɔmpene a
1: ɛne ɛbunu sɛ ɔbosonsum
0: wɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade ɛfɛ deɛ wɔankasa koraa woto saa nnipa no a ɛnkyea no nyankopɔn nyegye nnipa so nnipa yɛ mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔnyegye nnipa so sɛ wɔ nnipa dasani wotom ne bɔde hyɛ wo mu a ma wo nua ba hɔ abɛka kyerɛ wo woante aseɛ wɔde nnipa mmienu aba woante aseɛ wɔafrɛfie wura woante aseɛ wɔakaka sɛ na sɔrefo aba woante aseɛ wo nkoa yɛ hwan wɔ sɛ ɛba saa bu nnipa ne te sɛ ɔbosomsom ni nti 21-22 no verses no ɛhɔ a
1: mprɛ dodo a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne firie
0: wɔ se mprɛ dodo a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne yɛdeɛn
1: ɛfirie ɛna petro baa ne nkyɛ bɛ
0: sɛ ɛna petro kaa sɛ
1: awurade
0: awurade
1: ɛmpɛɛ na menua fom me a
0: ɛmpɛɛ na menua fom me a
1: mefa mfiri no
0: mefa mfiri no
1: nkɔsi mprɛ nso anaa
0: nkɔsi mprɛ nso
1: yesu ka kyerɛ no
0: sɛ ɛna ɔse daabi
1: mensiwo sɛ nkɔsi mprɛ
0: so ɛnyɛ 7 times
1: na mmom ɛmpɛɛ duɔso ahodoɔ nso
0: na mmom 77 times dɛte sɛ the best way ne sɛ wo nua fom hɔ a gyaa mu gyaa mu dina kɔ sɛm 15-16 a wɔse wo nna bɛmpɔ woasɔpa no
1: wayɛ yei noma yɛ kɔm nti
0: woyɛ wei na womehwɛ wɔ nti ɔsɛ wɔbɛka w'anim watata w'anim watete wɔ sɛsina a wɔgyefoɔ bi anyɛ deɛn wonnua wo nna bɛmpɔ wo ne nayaka wote nyankopɔn asɔre fie ɛna ye hyira o asafo wo hyira wo tiri so ne wapampa so awurade n'ani abere ye papapa awurade wɔnhyɛ wo bia o kristo som ɛnyɛ fos wode ho wuram a na wode ho wuram ye woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ too nimpa ɔno wɔgyiga a wɔbɛtumi ama nnipa piepie firi asase ase sɛ ɛne ɛtotɔ fɔ mɛsoro kirikirikiriki na asase nso ayɛ mma wo mmom na ɛsɛ sɛ ɔhu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔne nkyɛ bɔne baako a wobla ayere de yɛ woɔ wotwa mu a wonam dan no akyi wobla yere wone ne nkasa hyia sɔre fie wobla yere o bɔde baako ɔde yɛ woɔ ɔhyɛ wo mu de bɛduru nnɛ
1: gyamɛnka deɛ wɔ hɔ
0: asom asi deɛ mene ne nkasa da
1: wɔyɛ
0: nsuo kura a mɛto no a mensɛ bi nya deɛ
1: ɛnom huna morning morning
0: masirmanim
1: mmena wɔ metirim
0: wo kristo ni a wote ha na wo nua fom wo wakumaa bi wo yere bi wo church member bi aku a wowɔ no wɔasafo nom hyɛntidua bi ɛti woagyae awurade adwuma de ato hɔ kyɛnie paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akoatirimɔdenfoɔ
0: no
1: yɛnti ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: wɔse wɔsoro ahenneɛ no te sɛ ɔhene bi a
1: ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkɔɔ bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ Oka oba se wode nkoa ebebu nkonta.
1: Ofiti ase buye no.
0: Na ofia se wobu nkonta.
1: Wode bakode talent opitu blae no.
0: Osha obi ni talent pipidu blae no.
1: Na ene so oni di odi betuanti.
0: Na oni di odi betuanti.
1: Iwa ne hyere se wonto one na yire de wonyina.
0: Ene ne wura me ka se onto de wonyina.
1: Fa metue ka no.
0: Ofa ba de.
1: Metue ka no.
0: Tio, wode di obi ka 10 million. Ene okwe na ni pakro ni se. Uncle told you a win, and
1: then they ran the money. I've
0: been over to your 10 million.
1: And I quite a goon could just say,
0: I want a quite a boon go to drink
1: over to wash mommy.
0: And I'll send the Bura to wash the
1: Metia Canina.
0: Aha,
1: I quite a one who won the mobile.
0: Now, a quano didn't get 10 million who won the mobile.
1: We got it at the kind of channel.
0: And now, Ojah 10 million. Ano de chen
1: na kwano su fe di ko hu na wura kwa mu ba ko
0: na akwano no ono no firi ho no ano no su ko hu akwa bi a ono so
1: ode ne ka denial wo ha
0: ode ne ka 100,000
1: wo so ne mutim ne mene
0: wati o si wo so ye ka so bi ati wo bi mu na
1: serious one
0: tese wo so na ta bi ne batin se ne ne kon nyina ide
1: ti mene mene ka sa atua meka
0: ono ode ka 10 million ono wa koto na ye dia chere no wono firi wo bi de ka 100 no o se obo ni mutim ne mene
1: ka se tia meka
0: ana o se fam 100 mam
1: na ru akwa ni eso de no hwe form sre
0: no se ana de o de ka ne de ho ye dia
1: hwe form sre no se
0: onso ono de obu nkotodwe ana ye de chere no me bua
1: yes
0: but where there wo se wo de no ho to form esra ni se
1: to bua sama me metua
0: me so ma me bre na me so metua
1: na ono de wanpene
0: na ono de wanya de
1: wanpene
0: wo hu bibi ni black man
1: wo ni ko tua fi ase se enko so betua kana
0: sa ana wan no ma police fo chi no se enko pem se obetua 100,000
1: na na ru akwa ni hu hu de si ye no
0: na de ode ne ka 10 million no wo hu de si
1: ye ayane ya pii
0: ayane ya
1: na wo beka de si ye nyina a che ni ru ano
0: ana ono so e beka de si ye nyina a chere papa no
1: ni ru ano fre no se se
0: ana de ode ne ka 10 million ne fre no se
1: akwa bone
0: akwa bone
1: wo se minti be ka ni nyina a che wo
0: se minti no me de ka ni nyina me de a che wo
1: en se wo so se wo so
0: hu ni wo akwa na mo ko ye no wo so hu ni pa mo bo na wo so de che wo
1: se de me so me hu mo bo na na
0: bo sem ke se ma bible no wo de be ka 10 million me de a che wo Oko ye obi de ka 100 no. En sesa wo so hu ni mobo na wo de che ni wana. Bla. Ablantie se ne papa anhwe no.
1: Tonu no.
0: Nti ono so on mind ne papa.
1: She.
0: Wo papa anhwe wo. Eti wo so on mind wo papa. Tese wa wo ko ama ho me bo a. Wo Nyankopon a ode wo edi a wo papa so. Shawu papa on shawu on titi wa kopim tema benya ba biasi na wo papa anya sha adwuma no sha yakopon na odi adwuma no sha wo papa ne nsa no sha onu yakopon eno no wo papa no beti na enya wo ka emi ma me pa
1: amen
0: sha yakopon no ana ne wo papa no ebedi na enya wo odi adi oni ma ne so no do ba wiase eti wa famu die bia eye oba ahyade ese ese sawo ye no ohwewo wa ohwewo
1: sawo ye
0: ese sawo ye de
1: wo ye
0: wo wiya wate wo sa firi ho aketua no de ewo nyankopon hyem no no na ketua ewo nyankopon hyem ne ye dangerous because sabon ka se so nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no na so obi ye nyankopon so bone a hwan na bepata ama no etu ono a wawo akoda wanhwe no no a yakopo de so aketua bre no no bi nu eja da aketua wo de ma wo papa no esha sha semna ni ade ade bo na timodi ni sikan keten keten ni atade esese ototo ma no no a wonye no de yakopo de bre no no esoso sene de wo de panese no no ti ya wo de ti se wo ba na owuru akwa ne ti ya no
1: eye no ye pi
0: ono so eye ne ya
1: na odi ni ma wo ehia fo
0: se eno ko fa sa akwa no se
1: enko so
0: ano so nkoda fi ko fim tem ono so betua 10 million
1: sara se mumu biela mfi na kuma mu
0: sara na mumu biela
1: mfi na kuma
0: mu mfiri na kuma
1: afa ni nyam fom so amfiri no
0: amfa ni nyam fom so anche no
1: a miso ojan so beye no
0: onyankopon so sara no beye wo mfiri wa kuma mu amfa wa kuma ade anche no wo mfiri wa kuma mu amfa wa shu de anche no usafo de anche no usafo ma me de anche no e ma ko leader youth leader e de ba de ba da wan firi wa kuma man fa anche won unia de wo yere ukunu oba o maame o papa se wan firi wa kumam na se wan fa sa kofo afum wo de anche wo mo a wo se sa na wo nso usuru eja no obeye wo sa na wo so usuru eja be misi body fefrenti ni pa bebre akwa bu nsam yam ni yeti fie ba kum ni yenka akwa ti se sda ni ni pentecost ni awale no bako ko asole no bako ko ayie bako ko mpae bo no bako ko de suantu tembi o mu nhia o fie hoda ishaka urade
1: amen
0: abla bonu se sei akwa kwa ti se pentecost ni sda ni o ma wale chedi apa ani ti babo de ka se bi ha o first john chapter 2 Oka sembi 9-11 wo se
1: wona wo no nuanom na tisumu
0: aha omo a omo ndo wo mu nuanom no
1: etisumu
0: wo tisum
1: yo kaso wo han mu
0: yo kaso wo han mu
1: no tan ni nuanom
0: no tan ni nuanom
1: odaso wo sumu dis pesi sabi
0: e kaso obi tan ni nuan obi a wode obi ho asem ahye ne mu wo se se nipa no wo tisumu
1: yo kaso o han mu no tan ni nuanom
0: yo kaso wo han mu no tan ni nuanom
1: odaso sumu dis sese
0: odaso wo sumu beduru sese
1: do do ni nuanom te han mu
0: do do odo ni nuanom wo te han mu
1: na studio bi la ni ni mu
0: na su sente dua bi anya de
1: en ni mu
0: en ni mu eti obi a odo ni mpa no wo mfa ni mpa bo ni nhye ni mu
1: do tan ni nuanom eti sumu
0: shake urade
1: amen
0: aritin na first Thessalonica chapter 5 verse 15 first Thessalonica chapter 5 Verse 15, Bible.
1: Mon cher, no bien fa, obi bonne, en tu obi bonne ka.
0: Tiayo, mon cher, obi anfa, obi bonne,
1: en tu obi bonne ka.
0: Bon, sam kasema Bible, no. Wasi mon cher, no bien fa, obi bonne, en tu obi bonne ka. Et the Proverbs chapter 20, verse 6-22. Me bousse betre dionu ni, ime dionu mienu.
1: En kase.
0: Osi. En kase.
1: Meshe bonne anemu.
0: Meshe bonne anemu.
1: Chen rade.
0: Chen rade.
1: Obe buaw.
0: On. En kase meshe bonne anemu. Twenye urade.
1: Nobe buwamu.
0: Ena anu ukwe yye na oni misho obe bantemu. Na kaa wa mantemu. Beduru fie sabre yu. Mkwale yi. Ifi ofu wa shema mkwale yu. Biye ni di. Ne biye da. Wedi kwa ma da. Biye ya wa yu roko kura ni uke chile no. Wana abu otiri mpo se. Eye fi afu omuti mwa jitene papa. Jisa nkende menti miya manke. Kwa mbe kumkwale yi. Na odia tu utiri ma mfie miye nseni. Titanu ensuo muna ya amafo hata omuno ma ofie ono. Wo se suo na muna ejemwa. Ena opake o manyi na na mukoshe ho ejem na modie eje ko shem na uloku echire ti se dubia hye wono. Na amafo ejiti, amafo osumie, ni amafo ofom. Na first gate no di we ni betem. Yakopon na etuya moka. Wo se motivia ha, mo ne adwem pa na motivia. Siye de ba mo ne ka tre wo. O se mu sho ye na man fa dien.
1: Bi bone tu bone.
0: Obi bone en tie obi bone ka. Eti Proverbs chapter 24 verse 29. O ka sai.
1: 24 verse 29.
0: O se sai.
1: En ka sai.
0: O se en ka sai.
1: Se wo ye me no.
0: Se de o ye me no.
1: Sa na me ye no.
0: En na no bo ko bon bo sha wa nya bi ama mi tie ne wo no sho ba.
1: Me tie ne de wa ye no so ka.
0: O se me sho me tie o se en ka sai. Sadio ye me no mesuma ye ne sa metua me de waya me ne ka bible say ojidi ni a ope heaven akọ menka bi da menka bi da e ti akwa we bọ nwu bi am de pa wo se ewuraze sakrama tamfo
1: ambule
0: ambule wo se ewuraze sakrama tamfo na ma wo nya me ho adwen papa bọ sem kese ma no wanu a waye wiase ni o wato nwom no wo se awurade sakira matamfo na matamfo enya me ho adwen papa na wo kristo ni medi yesu moja ye ai benku a e ti meti tale matamfo achi e se no e se no e se no
1: wo yesu di mu
0: me potoma kodi kunandi ase midi kuna ni ase
1: ankonani
0: enkwanani
1: meswabia manunia no fabia bubisa pani bia
0: bidi nunum ade fra kakaduro ade shito fra de sano utimu odro na kakaduro ni nunum ne kote eya ize ya shito sa ka ho
1: sito sito eya
0: asamba badabi Proverbs chapter 25 verse 21 to 22 what can I say
1: say akoma de wotamfoa
0: say akoma de wotamfoa
1: manaduane ni
0: manaduane ni
1: say sukom de noa
0: say sukom de noa
1: maninsuo no
0: maninsuo no
1: na obaso nyasana gune tifi
0: na bible say say we yesa na wo suja snama na wo de gune tifi
1: ne wade be se wona
0: mfo moma ye nsua bone fa che ni ye nya ma urade wo akatua esen What is a common town for Menadiani? It's a common denominator. Now, yes, now you shoot just a summer and you go in native. Simple. Romans chapter 12, verse 14. Bible, like I say,
1: Munshira, one hour time.
0: Munshira, oh, Bonsam Kasiapa. Eddie Granty Bonumbi also bless those who hate you. Isaka urade Eddie Grant Wasi shira womo a womo ye dey womo ta Eddie Romans 12:14 Wasi mun shira womo a
1: otamu
0: otamu
1: mun shira
0: mun shira
1: na monome
0: mun shira ma monya dey
1: monome
0: ana ho shwe ye dey yesu boja pa bon sama su Ose munshira. Mamu nyade ai. Ana oso san na firi wonu mu ba. Enu mensha mukwa. Ukwasia sha wo papa.
1: Ojimisa ose.
0: Ojimisa ose. Shaka urade.
1: Amen.
0: Kobirin kun. Ensua ni anwia na befa wo. Jidi nipa wadi antwa da na tuapia enepa se yesa me kwa sole akam di antwa be bodua
1: ada me kwa so ntia me jimia na
0: and it is 70 to 21 wose
1: mo mfa boni ntio bia boni ka
0: wati mo mfa boni entia obi boni soka
1: munanyu nema ya fe woni pa nyina ni
0: ana me ye wedi na so besia mba
1: ah
0: entia na wo ye bia
1: means what
0: ana no menya yie asomasi anko etie na onu so anya yie a o se mo fa boni entia obi boni so ka
1: mo na nwi nema ya fe woni pe
0: yoni da o kristo ni o se wo da dachine no ma e de en
1: efe
0: efe oh o kristo ni dachine no e kwa be na kwa re be ko school ene etuma enye e se me fa e se be shema nkwa re sua de ekwan ben na kristo ni ma faso a ma wale be yie bible say wo tena se na wo twina ya dadwene no ma e fe na man koso
1: tumia
0: o se se betimi a
1: mo famu die
0: ejidifo ye famu die
1: oni ni panya ntra so ndwie mu
0: bo sem kese ma bible no mo famu die mo ni ni panyina die wota wo die wodo wo die wajai ma oba shi ti afo die wajai ma ufo ma afo What's a move from the
1: Adolfo?
0: Adolfo?
1: Monotom Hole.
0: What's a month to Tom Hole?
1: Nemunyama or Yakupabufu.
0: What? And to Tom Hole. Jaima Wine.
1: When Yakupabufu.
0: Jaima, would I be a buffo?
1: Is what you say?
0: If you say what you say,
1: Minara told me.
0: Minakupon, Minara told me.
1: Yella Metriaca.
0: Mian, a maddie.
1: Metriaca.
0: Mine, a maddie. Says I get you away. What do you ask? What's I say with him? Wasi jaime urade ni ya chuo se wonu urade no wonu an de betuaka
1: beti se komede otamfo a
0: beti se komede otamfo a
1: manaduani ni
0: manaduani
1: ni komede
0: no isukom de no
1: ani so no
0: ah
1: na sa ayo
0: na bible na ya musua ne sai na me chichire no ebi kura wa yesu won ka jesus Okay, Jesus, no, let me add any G. Nansaba Pepe, need G. wo bo mpa ye nyina wo sufreji to ka sembo 1 Corinthians chapter 4 verse 11
1: wose edibesi edon yimu
0: wose edibesi edon yimu
1: e komnisu komdi yen
0: e komnisu komdi
1: yen yedadeja
0: yedadeja
1: na wo bo yen
0: wo bo yen
1: yeni ba biti
0: yeni ba biti
1: yebre
0: yebre
1: edi asa ye adwuma
0: asa ye adwuma
1: wo ya yen ya
0: wo ya wo yen ya
1: ye shira
0: ba wo sem kase ma bible no bible no wose sha wo di atemu a
1: ye shira ye shira
0: wo so e yakobo betu aka wo se yakobo betu aka tezi drivers we na di tezi drivers bebre ko bu sem jemu kwase a wo se aboa
1: Tezi
0: Dravish. Me kai papa bia. Ono wako pension. No se wene kami en santi wope no. Wono wapinti ni tezi nulu ma wadi adanda na wosadi ebe ya. One more akukurantem. Wasi the first road. Kumasi kwete. Tuovolu kulom. Nipa nai. Oduru wane nipa mienu si. Na wasati yesi mabagu na gajwa nshin. Wanshe Dravi milo no tisi uposu. Do tisi mo hwa sa branch ekitu abi pe pe pe papa papa hey hey hey hey papa pe mu na drive san kwase drive no wo se akura ne kura ka se ade na wo drive kwase drive ne san no a akan ha no no nim se bi akura no wa hu we de wo de papa pe mu asoso papa pe mu ana wo drive san kwase drive e to se wa no ka kire person yes bi enu se me shira mo munshina munkofo next stage nuna ejuma ni discipline be shako paint in private car nkwara de bekotu okofie ne yire busa nse ne wanya ejuma na osi dabi ejuma we de me first bomb ayato abomi no second na hwe ya ulma e matu bro wasi si wa yao yani a
1: yeshira
0: Gabi mani jene ho se wane maame bi na ye adwuma na adwuma wo moye no eye fufu fufu reso ne adwuma na ketua de ye wo jelad be jelad be tua hwe wo mo didi wo free na ketua ne so ye na maame no ade bi ye bi aso bo nyoro bata ho maame ni muni mpa wo didi kwala na tem roforo di we ba na okọ we ba na okọ na girl ba ko wane maame na tena 15 years Jesse, what finally on farmer no? What to me far pine no? Or far no near the sewer? My mister, how did you pay she? With Jimmy knew Titi Bonto Kurasini bar, Yatituan Boniati, a pine. On ya, my mini yaka was Woody, a may you can one, me tick and one kay. It's my mini din, my men din, and I din at Tamwa. No, I catch them, my minister, my minister, I'm funny tinker. Na mame na ni ewu wani mame na 15 years enen kakran kakra wato kuma se plot wasi ni 2 rooms wo mo ntumi antena nyina nko ene binum ni nam tonshuo nyambotre nyabre ma awurade jai ma awurade wosi wono na awureto ye de ai awonu
1: otia
0: Eti wasi wa yao yani ya?
1: Yeshira.
0: Yeshira.
1: Watan yani ya?
0: Se watan yansu wa?
1: Ye prisu.
0: Ye prisu.
1: Ose ye diya?
0: Wamu se u diya?
1: Ye nyaka.
0: Ah! Wadi ya he? Ye se u diri wa yaka. Unu wakuma yaka. Ubla yaka. Unu yanyiro wani na yaka. Wasi wani na yaka. Wadamfu wani na yaka. Uchachi mema wani na yaka. Obabu unese. Se wase ye dini ya?
1: Ye nyaka. Na yese yuesi fi.
0: Usu ye se u diri plesi se washe kuweja hii. Chini ya ubo, wajai. Emekua ujani, wajai. Yufuno, wajai. Yebie ya nutia ukekrebi, asolono, wajai. Ene nenu mle utie. Euraduwa huu mbobo. Euraduwa huu mbobo.
1: Amen.
0: Uni ya wafumu una nuwatia uo. Waya bibi ya mna tuse didu ya. Babu unesese uu. Uwe uhunya nsa mfanchenua. Wejo uosuruzo. Uofa usudia ncha uda. Last quotation. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12.
1: Bakuye.
0: Nchi tie. Esuwasem no. Wase. Biakuye.
1: Odo.
0: Odo.
1: Ahumbrasye.
0: Ahumbrasye.
1: Anybody fe free.
0: Anybody fe free. Biakuye. Odo. Ahumbrasye. Anybody fe free.
1: Na wye yenise.
0: Na wye yenise.
1: Munya munya jonkro.
0: Munya na. munya adwenkro
1: mo wunu ema mo ho
0: mo wunu ema ma mo ho mo ho
1: mo no da mo se nuanom
0: mo no da mo ho se enuanom
1: mo yamu hyehye mo ema mo ho
0: mo yamu hyehye mo ma ma mo ho
1: mo nwene ho brase adwene
0: mo nwene ho brase adwene
1: mo mfa boni ntobie boni ka
0: bo sem kese ma bible no mo mfa boni entia obia boni so ka
1: enso mo mfa oyen tia oyeka
0: mo mfa oyawo so entia oyawo ka
1: nemo mu nhira
0: nemo mu nhira
1: se we mu no fra mo se
0: efri se we mu ne fra mo se
1: mo maji nhira
0: mo maji nhira so jira ona so afa bompa ye breti wa wa bi na ka kire urade se wo ma obo ne fafre ne bo de fache honhun fiti sabre du ko woni wunu bi ayaka asori a utim senti dua bi nti twuma di esese wudi no wasafunum we chai dia to ho bompae bompae bompae bompae kechire urade twuma di esese wudi no wasafunum die obi aye nti we chai dia to ho efiem wonkumanom wonshonom wonuanom wono wo maye ayaka adwumam baabi a wusu adwuma wono obi nkasa wo ho na so wuti nyankopon asori fie bompae kechire urade bompae kachire urade oma bodi fache ene bodi fafire hunhun
2: anopai ye mompae na yenko yenim
3: tufo nyankopon ye dawase na anopai ye babetie wasem fa bom kasa ne fa bom kenkan dumye ne shiraye adum tine bompae amen
2: amen anopai urade nshirawo anopai asem no yato asempani dise ni sankyerani achi
3: thank for miracles
2: ishake urade
3: amen
2: yesu kristo baa wode sankyerani na beye na dwuma wiye no ko oko no se mi yesu dia mede sankyerani na baaye mede beye dwuma no ema dwuma no edi mu nemu butai titire pa mede ba wi ase ne se mema woni pa anya nkwa wo nyankopan sem ishanke urade
3: amen
2: into the last commission matthew 28 no on kasano ana se monkonko ya ma se se de manya ne frawu fo madwuma ne nyina ma ya wie into monkonko ye ama ma nyina ma suanfo na monkeka sempa no
3: bebeje di
2: na de obeje di mummo nesu na monkyerekyere no last commission odije nimpa ene Yesu commissioner odije nipa ne

0: Matthew 24 verse 35 ka se wosoro ni asase we nyina betwam na ade ba kon be ka wosawi ase we mu ene onyankopon asem ti bibia wo bia no wo a ene ya wo hosem oni fa se wori pa fo obo ni ene die ma onyankopon asem bio ade enti asempa na dɔso bibia be fa bia na ye ka bi ene ti obo ni ene die oni pa de ma onyankopon asem no ene ho na uko Amos 18 no a verse 13 no bible no ka se blebi bedu a wada sene ibe chia wan twetweda pe onu nyankopon na hyem nanso onya eda waka ho asem kire wo ene da ye eda waka wo nsa egobo sa otia so didi onom no nyankopon de dane chewa na wo hu ni nyina sa ye wo dia bet o sa otia sesese ne na ye wo dia o kena de enya wo dia empu ye bisa wo sa numre no nsa de na be hia obi ano ha obetumi akire osika de bi tra sesa wan fa nyankopon asem anya hwe na edumli bi na fe na wo pe nyankopon asem atie eni ba na wo so na no ma bibira kachi tembia oda sani bia no ompe bla me enko pe besin jise bibi wona ni ansa no ho so obetwa dia na so ntia bla wo tia se no senkafo se kai obofu o mla ntibrim sana da bone no idea de aso ena no pe manye wani jese bebia wo bia kan mu abontin so bebia wo gina wo tin ni bia no tripli mbangire so dro na ti onyankopa asama enam ne so na wode bla wona no pe na ano pe asama ye ba beta safa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya de a ene ehweye oman gene mu a obuo na ni die ahwease wo oman we mu ena no pa tie me ne kakra e wo Psalm 49 verse 1 to 3 trust am ne ka sei
1: etifi asem no se abonefo ahoto enche
0: jetro ka me na no pa ni so abonefo ahoto enche to aso e
1: aman nyina
0: bible se na no pa aman nyina
1: muntie yei
0: aman nyina muntie yei
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa nche me na no pa se mo muti wiase nyina
1: munya aso
0: na munya aso
1: nipa mama papa hwe kwa o
0: nipa mama papa hwe kwa afu o
1: me na ma wo di o
0: me ma wo di o
1: adifonia hiafo
0: na no pa adifonia hiafo nyina
1: mane ba kanya na sem
0: efisen sem be firi manu mu bebe na no pa ye nyansa sem
1: mako nsie ye
0: na nsem wa yakotena sie susu ye de blemo ebre yi mu no eye hunu mu nko a
1: hallelujah
0: amen na no pa so betie nyanta sem ye ba wonje ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie sem wa ba wonje no pa na no pa fo nyankofa sem fa bo bla plantie ni ababa wa mosisu a mu de wiase no mafa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa waso femi donfiri na bla obeti asem ya obesi no ena ubehu say yes onyankopon asem a eba wonche no esopa
1: job 34
0: verse 16 chon sem ka
1: asem wo enhunu mu a
0: enna no pen sem a meve ka kire we so wo enhunu mu a
1: tie yei
0: ude tie sem eba wonche
1: asoma mensem
0: na wo de nya asoma onyankopon asem eba wonche
1: sa
0: job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu je jesus say
0: na job ka say
1: tie na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na yenye mo arehwe
0: na nsem ye ba wonchen anya wa rechechre
1: munya mema
0: na bible say munya meni
1: na men kasa
0: na men kasa
1: na men kasa menye
0: na me kasa me wi a
1: what the fell
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe player wuti onyankopon asemi bibibia la wo ye ana bibibia la bible se tie mi na mekase me wi a wakoso aye dia wo ye no
1: sa
0: na wi ase na da hono menia se wonu obuo ni ani die pa wo sa asase we so a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because se wo show my way ma ye ti se ya no discipline panyini mu akola mu panyini ahon blasie no obuo pa firi wo my way mu ena na ena no pe onyankopon se sie me sha me famle because wo sha onyankopon na body a obo ye no a Yakopon ba Adam to ono ohwehwehwe Adam di obuo be ma no ka emi ma me ba
1: amen
0: na ebra Adam anfa obuo anfa me Yakopon a oto Yakopon semanu mu guye no mu hu se dia esiwie Adam etiamre bia no dia wo hye na se no se wanfa obuo ne ani die ama no a e di so obetumi akọ wanim etu Yakopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12.
0: Aha.
1: Wasi diwaja no nani.
0: Ana nyankopon de memra edi kan eba no. Ana oka se diwaja ani unani.
1: Na wona awale sasa.
0: Ansa na wonkwa na edi ade awale. Eji so wo ona se umu ade a. E di pa se obetumi anyina che. Eji Moses de mran sham na edi kan ba ye no. Ewurade se etro se mu. Se diwaja ani unani.
1: Na wonkwa na awale.
0: Na wonkwa na etumi edi ade awale. Ode mran sham ne bo wo ebubu ye no. Ewurade sade eba mran sham eto so mienu. E sable Moses no. No Sadia atro dia shim Deuteronomy chapter 5 verse 16 no was atro dia shim
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha was say
1: diwaja no nani
0: na wadia sa atro shim se diwaja no nani
1: se
0: na
1: wadia nyakopon
0: asewo
1: na wona wale
0: na onkwa na ye di ade
1: awale na si wie
0: na eno ansa na betumi asi wie enem latie ne maba wa won munama babla bofo bi prison ni ade a won mu gu nyina kire sey obua ne ne dia wo

0: Abel.
1: Na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wanka so hunu ne mprawo.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopon shisha wade ma Adam ne Eve meboa.
1: Yes.
0: Eti Adam ne Eve wa wade no, onyakopon na ne shira na de so.
1: Yes.
0: Wanwa na ba Adam ti onwa na kofa oba ne bre no.
1: Sir.
0: Eno shira so na beya oba na okunu. Eti o se Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yire ne Hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti obi ka jọ se duaba na omukodi ya no. Eye Adam fa Eve wa. Na oya trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So fa wo yira enye dwaman o.
1: Dabi.
0: Eti o se Adam hunu ne yire. Eti o Jacobo bo ba na ro den ble ba ma no.
1: Sir.
0: Sha ne yire. Eti eduaba na omukodi ya no wa mfa no. Eje se Adam ko fa o ba ye duaba na si duro num.
1: Babu na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba. Babu se mo nwire ntira de ya kire no.
1: Sir.
0: O se Adam hunu ne yire. Na oya de
1: na onyinsane
0: na oya de ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ye yiro
1: dabi
0: ye hu ye mpra na yenyinsane
1: sa
0: bible no se adam hu na yire na onyinsane to aso
1: na wo king
0: na oya de ade
1: wo king
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onya kokwo shisha wade e ma adam no ko first corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya shasho mame
1: first corinthians 7
0: I 8 to 9.
1: Paul to awalefo ne sujafo fo.
0: Paul to awalefo ene ye sujafo fo.
1: Na meka meche sujafo
0: ne. Enti na onyakopon. Ehisa awade enti wo se. Wo ka tra sujafo ne ekrafo se.
1: Eye ma won se wotena wo se me.
0: Enye ma won se eye won san ko wotra wo se me.
1: Na se wontumi nhye won so
0: a. Wontumi nhye won so a.
1: Ene won wale.
0: Won wale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti awade yade awade ne jehopa.
1: Yes.
0: O se wontumi nhye won so nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na ayesa obe wale.
0: Bible say ayesa obe wale.
1: Sense ho be yen.
0: So obe tra ho no abura jaman.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
1: Now, o say ayesa obe wale.
0: Ayesa obe wale.
1: Sense ho be yela yela.
0: So so ho be de ade.
1: E
0: ti Proverbs 13:22.
1: O say de wanya ayela no.
0: E ti Bible say de wanya yere no.
1: Wanya de papa.
0: De wanya mpra.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Dabi.
0: Say de wanya yere na nya ade papa de a. Na che say de wanya mpra no, wanya de bone.
1: Yes.
0: Bible said they wanya yere no wanya de papa
1: no wanya wade ho aniso
0: na wanya wa ewade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esan se urade na ni dia wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no ofa ono ankasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de che ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brat ya baba oda se utie me na utete wo yere anase utite ukunu waja ukunu yaya waja wo yere yaya na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: eno so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bone sam
0: ko hwa wade sam wo wadwo ho
1: eh
0: ko hwa trad ko hwa chocha wo fe cheke wade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e en ye dia wade na ko ye good ya to ya manu e to ni ma oba manu a na manu twen kwa ko bo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia na asede abem etu amema na sika ya bam chaka urade di
1: amen
0: ni akwachia oba ni chicha ko kwa asini ya kuno
1: hmm.
0: Because enoko wale oba ya di 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ya to akura no hallelujah
1: amen
0: na kwa na da ni gold ni diamond
1: getri
0: na ukobo sha ka wei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mi no no ka nan a e dia na besi wo fie ho cheka gradi din da take quotation ni mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: no wo sha yifro kena
0: wo sha yifro wa yifa
1: kena aw galilea
0: ah wa yifa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ni na na me ma me
0: wo na yesu ni na ma me ye dia de
1: e wo ho
0: e tie san se awade e awade de ji hunti yesu ba ono akasa boni ketem kotra yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade na ni ji awade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa enti mrate no maba wa mumwali na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bo madi sa kira wagen hallelujah
1: amen
0: hwe epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 je de bible ne ka
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu.
0: Wose sai.
1: Benu yase ne baako.
0: Bible no sai. Nipa mienu ayase ne baako.
1: ebi se won bre market ya wo ma
0: o ta se won mo kobre e dey time a anajo won wo ho a aketua pa e wo ho e ma won
1: sa
0: aha to aso e
1: o se na se o hwiase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
1: ba ko ba ma ne yon
0: hallelujah
1: amen
0: o ba do okuru da ho na anajo ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
1: yes
0: na won so a won wale ya won go da ho no wo yale anajo a
1: muntum chiwa
0: nketenkete ba chewu ubewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti na Bible no, Awurade de ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wosi nipa bi eno da na do a, wo ho beye won hye.
1: Beye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: Wosi na ba ko fu a ho yase a, obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na do, ketenkete chiwa.
1: Obi nka ne ho no, e ma ne so no enue.
0: Enue. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti, to aso e.
1: Be na so on ba nu da
0: na ba bro se on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye
0: won hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather na ye cool
1: eh
0: January December
1: ati
0: je fo bre
1: yes
0: mu wale na mu nyam pratue no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se ni ba mie nu wale no da wo ho ba ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na ho ye won hye
0: o be de na ho ye won hye.
1: Na so betua omu baako a.
0: Na ebetua omu mu baako a.
1: Ba nu ni bedi asie.
0: Ye nu nu ba dia de beka bom ni na di asie.
1: Na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem.
0: Na Bible say ahoma she ebo homi ensa.
1: Ententem.
0: Na chese oba nu okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ebo homi ensa no.
1: Aye
0: oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade ebeka oma ye mi ensa ye ba.
1: Yes.
0: Eti urade die because otu Jacobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade.
1: Sa.
0: Urade ogbo ni ogbo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensum no.
1: Yes.
0: Wa mo pran se yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege urade din da.
1: Amen.
0: Eti Malachi chapter 2 verse 14. Malachi chapter 2 verse 14 shege urade kene wo Malachi chapter 2 verse 14 no.
1: Malachi 2 verse 14
0: aha
1: what say Namukase.
0: Enamdeaso.
1: Ebi se urade ye woni omlantiblemo yire.
0: Enamdeaso. Ebi se woni omlantiblemo yire. Ebla mugira ho for better for worse.
1: Yes. Sa.
0: Urade ye mu dansini.
1: Sa.
0: Ene for better for worse ni nyadwuma.
1: Dabi.
0: Sheke urade din.
1: Amen.
0: For better for worse no. Enya adwuma. Eye for better for better. Ye pade ye denko a.
1: Ye denko ade enwuno ba ye mpe.
0: Bema adwuma sey a na oba ahyase na obi hebu. Wa ba so be man so adwuma sa sia sa ekosoro a no wa sa sia di nkwasi asam wo fie
1: o fa bi ka ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi a ho ba ti na onum no wa ba fie 12 o'clock.
1: Yes.
0: Na adwuma sa sia ekosoro nti wo di man sam kire ne yire.
1: Sa.
0: Bible ne se bra mu kire ho a mo ye for better for worse no. Awurade aye mu dansini.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: O se awurade aye wo num lantibe mo ye tam dansini.
0: Awurade aye wo num lantibe o kire o mlanti yire mu a na te se wo fi awa danu na wo wale
1: fo o shaka wa no
0: onyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ya jade ne ma wo se wo na kureye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu dansini.
1: Yes.
0: Eti se kotru ba bi na se wo jawo yiru jawo kunu a wo problem.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: FSF ba ne sa enya wo jawo yiru na se wo jawo kunu a ana ugu awade no a enso fo abugu awade amuntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade amuntie Bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopon kontompo
0: ocho nyankopon mua
1: no cha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo no watra sase wesua wa wujejeje to aso e
1: na so ono no ho kafo ne wapam yele
0: Bible say wo so ono no ho kafo o ade wapam yele woni na pama shebo eti mo fa awade no kwa wieye ena busua bebre egu kwa fo awade e
1: onwo ba nti
0: ko high court wo ko hwe
1: eba
0: haleluya
1: eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: amena na
0: to na so o twa ba
1: da bi o
0: wo ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo a ye pe
1: epe mena na to na so
0: eba din na ma ba haleluya
1: amen
0: woni ba bi aba wa ade na ko fa bi mra no
1: epe mena na to na so
0: eba din na ma ye nipa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne ngo bla ne ngo a na no ntre se gu awade ano
1: da bi o
0: ye ba twa so twa so e
1: wo se dunum no na bakope na wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na aden na bako na ohwe nyankopo ho asefo betumi
0: ayi sa
1: etim mhwem ho yie mo honhum ho
0: haleluya
1: na ntwa omlantiblemo yire nkotompo
0: nkotompo o se honhum mo nimpa no ene ye sa o ewiasefo ene apetitioner snapper wadie no eda so wo ho
1: oh
0: wedding ni gu because ɛkwan a yɛfa so ma mmɛma no bɔ nkwaseaka no ɛhyɛ n'akoma mu ɛti ɔbaa no di nkwaseasɛm kakra bi a na akoma no ahuru akɔ soro hyɛka awurade din daa wɔ sɛ awurade ne wɔatwa ne ho ne hwɛ yɛ nti wokɔ
1: hebrews
0: chapter 13 verse 4
1: hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ni
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu awade pa ho dia de efi
1: se nyamamofo de
0: efi se adwamamofo de
1: ye wale sayfo
0: de ye wale sayfo de
1: onyakopo bebu ona
0: ten obi awaja me yere obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye tie awade pa awale jaye no pe awade sayye every am a friend na abe dia de ebe mu no
1: sa
0: shaka awade din
1: amen
0: wose
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade pa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: etimi nya sofo a o church member aba chirechire oni ne kunu aware sam akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu chente du a wo ntwa na onko onko ja ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ni ni
1: me yangu awade pa ho fi
0: ma yangu awade pa ho fi
1: nyamamofo de
0: na adwamanfo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de
1: ene
0: ema bebre egu awade pa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo akọ tra burukire wotu kwa jale kunu wo gana akọ tra burukire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akọ tra burukire bura jaman enkra tanti
1: sa
0: wodi obi awale wo ha bro wo kunu wo ha eyi na ede ba ewiase ede wo kọ Shake people's way and found quite heaven. Shake a rather than that. Bible say, our dear Dinini.
1: Mengu Hufi.
0: Mengu, our dear Hufi.
1: Say, Mamma Ford.
0: If you said, Jaman Ford, I know what I say for
1: you.
0: When you could probably boo or matting. It will be a way down, you could be a way down here. Why, number sumo be our dear
1: goo?
0: Hey. Oh, a problem, papa, papa, papa, papa. Oh, a problem, papa, papa, papa. Now, Intina, Exodus chapter 20, verse 12. When you could pardon the man shame di kan ba no what you shame am less shame di kan when you could pardon by Exodus chapter 20 verse 12 no on power the go nti hwe o tro shame say
1: the word jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: what say in say wade
0: enye de ade
1: in say wade
0: when you could pardon the man shame di kan ba no what you shame
1: sa
0: sha wade yade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi am ye ma wade enye chenchere na nkofa ha obebere mra yen
1: sa
0: yankɔ bɔ nkwaseaka wɔ awade ho onyankopɔn nipa na ɔbɔɔ no no awurade bɔ no wanye ne hwee
1: saa
0: ɛti wo so wode ma consider bible sɛ consider
1: te so
0: halleluya
1: nyele so
0: ase wode mbo ɔdere dodo
1: saa
0: sister million wadan
1: hey
0: wo ba no wɔyɛ diamond halleluya
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no ana yo ɔba bi tumi ka kyerɛ ne kuru sɛ hey
1: mebo
0: ade Angelina kura me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kura ye kwae ne ho ade ne ye gene 65 million na meme ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura
1: wonam se
0: wo ba kwahia ke emi ma me pa
1: amen
0: na okuru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a na ba didi obede
1: sa
0: e wade ne gu no aso ba se sika ni ama enko de abenu ko ne moto aso no e di rush no be de de wa ni asen so safo no omo nshambre punu mo
1: dabi
0: hwehwehwe do final no kisino wow
1: 5-1 cd no na shim
0: na ye bu ye kete mi ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade en she ye wade ebubu ye wade seka wa ne ba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na en she ye wade
0: na wasa tro shem mra she first one ebubu ye no What is the second one never was such a shame?
1: Sir,
0: send your daddy.
1: And say, what dear?
0: And say, what dear? Hallelujah.
1: Amen.
0: And to Shadiobi. Shadiobi. Oh, Proverbs chapter 6. 32, verse 35. Proverbs chapter 6, 32 to 35. And I'm going to get my blood here. So I'm going to get my blood here. Now, I'm going to get my papa. I charge you. Now, I'm going to get my blood here. I'm going to get my blood here. Okoye oba ho adia de na ma menen papa be kase fabla bia fabra fa koma won o kase fa peteji bla fa peteji ko o kase snap fa ko o kase nsa fa ko o ke na ntwe adwan bibi bia le be fre na na eja beba a wo se wo je no fa ma no en ka so ye kristo ni nti un tu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa ma mra ma dia ma mra dia de ese no etu ko na se o se dia wo je no fa ma no chinchina anu ana obegye o pesa wodane ni sika na so so won pena de na kuma mu pe no fama na fa yire ko na fa som jemla. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopon wo jaware ya mutumi adema na ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo e na obi tumi ye ne yire ho ade wa abrochire ne maame ne ne papa etiga na hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegyina ho se ne maame shawade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo shaka urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wo se de ofa ayire no eniti
0: bible se esan se wade na ni gya wade ho ntino obi ofa obi yire no
1: oniti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no
0: he bible se obi ofa obi yire no
1: wode se ne kra
0: oye de ade
1: wode se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye ka se oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udi obi yire chi sa cha se wo na oni Peter se ne we aloma Peter se wo na oni me we bible ne se menka kire o se dia ofo obi yire no wani ti to aso
1: e yesa wode se ne kra
0: na wo yesa wo di se wo kra
1: na e ma ne nim guase
0: no
1: obenya
0: bible se obi ofo obi yire no e ma e ne nim guase e no obenya to aso e
1: na hohuru ano on pepa
0: na nim guase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wani guase e mpepa da wona mane ya tre wo ma na mane ya tre tre won sha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi na hwe na ma na ni ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wadi gwasia pepa da.
1: Sa.
0: He. O dia uduru ha. Uduru fie na ho na. O dia busa se ablantia bia na o te wo kofa obeyire ma ye bu no no. Ye be kire wo. E fie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se dia ofo obeyire no to aso ma me.
1: Wo se oniti.
0: Waniti.
1: Na wo de se ne kra.
0: Wo de se ne kra.
1: Na e ma ne nim gwasia na obenya.
0: Obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no. E ma ne nim gwasia na obenya.
1: Na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awurato da no emfiri mumfi
0: na awurato da no omfiri mumfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible se judgment day awurato da no wo mumfiri mumfi da twaso e
1: asi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wo mumfiri mumfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabi aye ka cha mu fanya djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
1: asha sasase no som
0: asha sasase no som ma look at the Ghana ana aware saye aye ti say fosu no ade ati na ade ese nyina ye wale gum na egugu ye si ye wale tell be kan wa na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere kogya na kruminua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyere wo na urade ontufo wose na ware sefo ade ade asha asase ne so ma toatoe
1: na no menti asase ne dia bobo
0: aware seye nti asase ne yaden
1: dia bobo
0: dia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aware seye nti asase ne yaden
1: dia bobo
0: dia bobo gana asase ya sey nyina ene yedua duane a this year the fertilizer guys here nyina ye aware sheye ai abasa sini die bobo ene koko okura je saw the fertilizer guys here ni nyina firi wire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram why was tete ye obi di obi yire chi ye ka chwe chwe wan person de ye juma mi pe quotation ba ko a chire sai ukoye oba nwade a je saw the kwa saw dem ko bon kwa shiaka ye wedding ansana nyakopo aje atum mi pekota shiriba ko etrese sofo etubi jira ena ene eje tobe di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 3255117 unya quotation ba ko kra de mamie meja preaching mi tro challenge bible scholars nina Matthew 19 wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na falasifo ne banenche beso
0: ana falasifo mbeso ne hweye
1: so bi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia
0: lenti
1: oja
0: na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monke kan ne se
0: monke kan se
1: efifitiasia
0: no
1: obo oba ne beema
0: no obo oba ne beema no
1: obere man oba no obo won
0: belman oba ana obo won
1: no kan se
0: no ka se
1: wenti no nipa beja neja
0: yenti no nipa beja neja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yira
0: no den ho akwa dia de akwa fam na yira etu hwa ena ne eja wale a oba ni okunu wale a ne ya nti awale bia ewa abushia fie no wo hwa entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne agya no hyemu wale a mu firi wo mu na makope mu hu baabi atena
1: sa
0: ti ablantia wo ti wase wo fie ma ne nya wo de prope na kope baabi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wo du kuna kwatena abushia fie bo pofofro hallelujah
1: debi confusion
0: na confusion baba ho wose na ne agya mo ka mo hobom a mo nko na ne agya eka mo bom wi a mo te mo mfiri wo mo mu na mo nko pa baabi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba poto na mo bedi a ewurade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswai
1: wose ye nti o nipa beje na agya ne na ho
0: nipa beje na agya ne na
1: no na ko fa
0: na ye no wo ko bata na ye
1: o nyina koye honam kro
0: na wo nyina koye honam baako
1: ti na wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne agya ade moma awade awia mo ye honam baako awalefo mo nya honam ti abrakya ya ma wo yire fa ofun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ofun kakra adwom bone ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwom bone ti Oba ni okro bi ntumi fa ni yonko fun. Wo so me no ba ye honam baako. Ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew. Hallelujah. Se de utumi mu wo ni padua no. Sa de urade so kasa kyrew. Urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen.
1: Amen.
0: Ye ya yafo ma urade wo ye mabo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Fiti sable ye sa kyra ya dwen. Awade e. Eye eh urade a mo se enye problem o. Na su nipa ni ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adie se ya wadie pa titire kan ho ya bufuo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awadie oba so ohu so be ukunu kwo soro na wa ba fom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so adie ade wa kwo soro. Na se kwa negative plus negative a. Na pega wom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible say wale saye fuo be gina dem wom. To aso ai.
1: Enti dio nyakopon di akabom mu no.
0: Enti dio nyakopon di abom no.
1: Hwe na nipa bi antiti mu.
0: Hwe na nipa bi anya den.
1: Antiti mu.
0: Ene hwe se na ne agya etiti awade mu.
1: Awo enti.
0: Ukunu nam nim so wo sika wo. Sa ona hwe. Yesu wanam kra na opriti priti. Ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo. Sa yesu ona na o adwuma mu a. O yesu masoma no. Ukunu sa private care ya obeware yo de bai. Sa anya ne dia. O akosia betimi abema we padi na se wakura de odi kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kireo ema nipa biela uyo ohino uyo presidento uyo sofwo wona bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim twaso ai
1: o se
0: ah
1: Oka kya no se.
0: Ana oka kya
1: se. Ende Moses e mai kwase nye enya awade.
0: Ende Moses ma kwanhye ye nya awade.
1: Wose won se.
0: Ana ose won se.
1: Makoma dinti.
0: Makoma dinti.
1: Ana Moses ma mpanse.
0: Ende Moses ka se.
1: Mo nya mo yire no.
0: Ko jai wo yire.
1: Ne fifiti ase no.
0: Ne fifiti ase.
1: Na kente sa.
0: The beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne yifu bom no. Awade adwem no. Na kente sa o.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Enti me se mo se.
0: Enti me se mo
1: se. Senya ajama ajama mo nti.
0: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
1: Na se wo jaa no a.
0: Na se wo jaa na.
1: Na wo ma wa na sa wadie.
0: Ti awadie mu. Eye adwama e na owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yira nko bo adwama e utim jaa no. Wo kura nko bo adwama e utim jaa no. But opa utim fa wadie. Hallelujah. Utim opa utim ye diade. E fa wadie. Because osi yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because osi mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamafo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ntata so na se odi woni hu ne ba ko mieru mi ensa osa oji no afri wa bla bom ade amakwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so tuaso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awadiem ye nkan ho tuaso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo so okunu ase ye de ne kunu mra ye ade achechere no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wudi a wo ye de ade na so ofa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so aware say for so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: o say aha e ti mi se so nyaja monti
0: anyaja ma monti
1: no
0: bi ja na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sawade
0: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase awade
1: ni papa
0: wase me yiru mume hallelujah me ja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani da ho na wo pre na ko fa de yemfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e se fo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yiri ntam tie dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na na yiri ntam tie dia
1: na nya anya se wale
0: ya na urade ani ya na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chira won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: ji wona wodi ama won
0: ande won mo omodi ama won
1: na itutufo bu ho a
0: na itutufo bu ho a
1: wo won se
0: ni bu ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa woti akono wo mu de ese se wale
1: wale
0: ta emi ma me pa ye wo bu ho a wo de oba kura betimi agi ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bu ho de bema bi beto ne nche mfie no modumi onfa ho oba bu ho na man ne kura ne bema so
1: sa
0: bible say wo onu sa nipa ne de eni tutufo bu ho wa na ne de ama won se won mo de om na nte sa me ye nwale na wa wo tin ka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e tutufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so e ni ntin wa ye won sa
0: obu ho a o so no heaven nti won pe se bema bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti won pe so ba bi abe de ade ebi ne paul to aso
1: o se de obetima ji we no
0: nti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom so we are watching some wale na ko buruburu jamai dia urade no be di no nyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda e ti wa bia kwa to ama so wutumi so ho so nti ye di ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wa jana unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jana unani to aso
1: sa wa se di wa jana unani
0: aha
1: Abrante ne ka che no se.
0: Na Abrante ne ka che
1: se. Ba di enwia so.
0: Mi di enwia.
1: Di na di na aka
0: bi. Di na aka bi o.
1: Yesu ne se.
0: Yesu se ne.
1: So pa so konkwa mu a.
0: Pa so konkwa mu.
1: Koto de awo.
0: Koto de awo.
1: Fa ma ahiafo.
0: No, koto de awo nyina ba ahiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha check e wradi din.
1: Amen.
0: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6, verse 9.
1: Na wonu se wona won tene no.
0: Bible se, wonu se wona won tene no.
1: Enko nyankopon hindi mu.
0: Enko nyankopon chaya na.
1: Ma wona da o.
0: Na ma wona da o.
1: Ajama mafo.
0: Ajama mafo.
1: Abosomsomfo
0: Abosomsomfo
1: Awade sayefo
0: Hallelujah
1: Amen
0: Let us hear ka omo mosoma mosoma Awade sayefo ka ho
1: Yes
0: Hallelujah
1: Amen
0: Colossians 3 na verse 5 for be ka chiro ana Colossians 5 verse 3 no so be ka chiro si ya ka abosomsomfo a enye ko aku firi num omo omuja omo yele num no omo omuja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se ko aku firi num ati se ayi antwanu adwamanfo nyina ati se sa mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho we dey enye dwama mo hwasem aware sey ye hwasem ne yeka
1: sa
0: we sey awa omo mo ntin nya nyankopan mie no hanom
1: adwamafo
0: adwamafo aware sey ye fo
1: sa
0: we yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa we basabasa nkwa so ntin me ja no bible sey uko first corinthians 7 wa oso so ko wale na sey onimpo no onyini a bible sey nya no
1: sa
0: no ono no ntia sey sey uno uko asole oru susum bosum ji ono no bako a bible say ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwate say de be ya wo me ya ware say ni
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible say obi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa ware
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa ware ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no ana say wo ba no nko ware ya wo ya ware say ye fo
1: sa
0: so obi ja na yire na ko ware foforo de a asa oba no a e free a de otumi wale be ma so saa o jan ne yire na ko wale fofura oba no tum na mom so mo mie no no we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na mo gusu o mo ka asam no na ko fa bible say ri ade
1: o say wade e
0: o say ya wade e eti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: o se
0: shake wradi din Wasai
1: na mama na brese.
0: Onyakopɔ so ama blese.
1: Ɔfasa kan firi na gya mamu.
0: Fasa kyerɛ firi gya mamu.
1: Na so wansa kyerɛ.
0: Wansa kyerɛ.
1: Hwɛ.
0: Hwɛ.
1: Mede mɛto mpa so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bɔne awurade de wo mɛto mpa so judgment day. Na wahwe wɔn ɛyɛ awarehyɛ yɛ fɔ ne adwamanfoɔ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛdeɛ ti awurade ɔmpɛsa awade gya yɛ bɛba mmɔfra ne tie o. Because ɛda ne agya no awurade de nkwaraa na mamu no. Mo na wɔ sɛ motete akora no makora no bɛyɛ obɛsoro awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛti wokɔ Proverbs 22 verse 6 a deɛ ntira awurade mpa awade gya yɛ no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusɛm
1: kyerɛabɔfoɔ ne kwan a ɔmfa
0: so. Nti wɔ se ɛna ne agya no mo no mo nkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ deɛ ade na awarehyɛ yɛ ba a mo bɛyɛ de akyerɛ akwaraa no kwan.
1: Dabi.
0: Ɛti wohyɛ nkwaraa yɛ stɔbɔn ne nyinaa a awade gya yɛ na ma nkwaraa yɛ stɔbɔn.
1: Saa.
0: Nkwaraa street children saa bɛ nyinaa firi awade gya yɛ.
1: Saa.
0: Papa ne maame ne gya yɛ dadadada. Mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛnkwa si asu.
1: Sɛ ɔgya me deɛ a.
0: Wɔne ɔbaa ne gya yɛ a.
1: Nkwaraa no nso ɛna mɛhwɛ
0: wɔn. Nyankopɔn bɛhyew rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɔbaa ne gya wɔ ama ne nkɔ ne baabi. Nkwaraa ne yɛwo dea.
1: Ɛwo dea.
0: Awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ. Oyere gya wo na ɔkɔ na wafa wo ma na wohwɛ wɔn. Hyira nka wo papapa.
1: Amen.
0: Wɔse kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so.
1: Na sɛ wɔnyini a.
0: Wɔnyini a.
1: Wɔmfiri ho.
0: Ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi wɔ hɔ a obɛhu ne ba a. Ɔsɔre na onum no ɔbɛba na nkwaraa no nyinaa da.
1: Saa.
0: Yɛne tam yɛde hwɛ nkwaraa. Ma nkwaraa yɛ stubborn.
1: Saa.
0: Hyɛka Awurade din.
1: Amen.
0: Bɛte. Eti ɔbaa ɛne bɛrima kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so.
1: Na sɛ wɔnyini a.
0: Wɔnyini a.
1: Wɔmfiri ho.
0: Ɛnɛ Kristo hwɛ First Peter no ma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne yɛ fa nkwaraa ne deɛ no mɛto aso.
1: Saa. Petro ngu medika ne nyansa. Ɔsɛ ɔyere no mɔbra pa.
0: Bible sɛ ɛyere no mɔbra pa.
1: Na saa na mo ɔyere no.
0: Saa na mo ɔyere no.
1: Mommra mo asɛm mo
0: ara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa wɔre sɛ ɛjɔ sɛ ɛyere no. Mommra mo asɛm mo ara mo kunu no.
1: Saa.
0: To aso ɛ.
1: Na sɛ binom antie asɛm no so a.
0: Na sɛ obi antie Nyankopɔn asɛm a.
1: Na wɔfa ɔyere no abra papa.
0: Papa ne ba wo ti fie mu no. Yahwɛ wo ɛsɛ deɛ wo ne wo kunu sitie. Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ne wo kunu sɛdeɛ ɔma wadeɛ no sitie. Na yɛkɔ dɔ awadeɛ.
1: Saa.
0: Hallelujah.
1: Saa.
0: Ɛnɛ deɛ kristofoɔ maa paa wadeɛ fie bi mpaa obi tum kasa asom ase ne ne yere nti menwale da to aso ɛ
1: sɛ ɔbɛhwɛ
0: m'abrabaa ho teɛ so ɛwɔ suro mu
1: moma
0: mahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee to aso ɛ halleluya ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ. Halleluya.
1: Amen.
0: Onyaka a fama wo kunu onyade a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne mpaboa kɔ tatie ti wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase. Halleluya.
1: Amen.
0: Ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛ 1.2 na ne kunu nama apɛ bɔhyia kɔtua nkwalaa school fees. Ɔse moma mo mahyehyɛdeɛ
1: ɛnyɛ honam ne deɛ
0: ɛnyɛ honam ne deɛ to aso ɛ
1: ma ne nya honhom a adwoɔ
0: ma nya honhom a adwoɔ
1: ɛyɛ koo
0: okristo ni ba ma wo dressing nyɛ simple
1: simple
0: to aso ɛ
1: na sɛ na saa hosiesie na ne boɔ yɛ din
0: saa hosiesie no ɛna ne boɔ din deɛ wo hyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wo ho ne sɛ ne boɔ din
1: na kata
0: ho na kyerɛ sɛ deɛ wo hyɛ ne boɔ din na wohuhu no awurade wo ho sɛ ne boɔ fo
1: ɛfo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti nhwɛ deɛ nipa hwɛ na mo hwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade to aso ɛ
1: ɔsɛ na saa na titimmerɛ mu no ɛma kronkron ɔmo som nyankopɔn
0: ɛma kronkron papa bi som nyankopɔn
1: no ɔmohyehyɛ ɔmo ho
0: ɔmohyehyɛ ɔmo ho
1: ɛberɛ wɔ ho ase
0: ɛsɛ ɔpɔɔ ɔmo ntadeɛ nyinaa akyi no yɛberɛ yɛ ho ase
1: ama wɔn kuro
0: ama yɛ kuro no mu me nua baa wobu wo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kristo ne baa wobu wo kuro ogyedi ne baa kramɔ ne baa wobu wo kuro wo kuro ka baako na ɔka mmienu. Ɔkamiɛnsa no to aso ɛ.
1: Ɔsi sana sela etie Abraham ɛfɛ ne mi wula.
0: Sana sela etie Abraham
1: ɛfɛ ne mi wula.
0: Ɛnɛ Kristo ni baa fɛ ne kunu kɔsi papa kɔjo papa. Dada bla kɔjo wɔsi wɔ fɛ ne wula. Aha.
1: Ɔno na sɛ mɔyɛ papa.
0: Ɛno na sɛ woyɛ papa.
1: Na mo nsusu ahundie biara.
0: Na mo nsusu ahundie biara.
1: Mo yɛ ne ma.
0: Woyɛ de ade.
1: Mo yɛ ne ma.
0: Woyɛ ne ma. Etu kɔ Ephesians 5:25 na yɛ nkan hɔ. Kɔhwɛ progress no mami kɔ progress. Wokɔ Ephesians 5:25 na wɔsi ekuro nom so mo nɔ mo yere nom.
1: Saa.
0: Sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no lɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛadɔ wo yere yɛakorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tum bie na no me kra me ba walo kra no na madwiri ya me ma hu de ye yam koyo ho ade be makwa sia ta emi ma me pa
2: amen
0: ma hu de ye ya me koyo ho ade krokro yi de ka se patu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi abi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo na wade na ngu
2: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ye mom
2: sa
0: na ye ngu na ye nkyre kwa ye nkwala nge de ade na wade na gu no e be de na mo mi anu atete nkwala no
2: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se be trade yo no
2: chemudu ba ko
0: wose sei
2: abaframpo wode nene ye ne hu no
0: ye de nene ye ne hu no
2: se na de ye beye ye
0: na de ye beye ye
2: na atene
0: hallelujah
2: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha kwara we suban she ne wo mo she ete no
2: sa
0: agya te san kwale ena te nkline akwara ne te kuma she ye be de ne atete akwara no
2: enye ye
0: hallelujah awadie na gumo bi apai ni we
2: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wa promise wo ba bi wa promise sister bi wa promise bla bi mini aba bo made se so nwale ya waga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa faso o se akurampo yade ne ye na ade ade
2: aboframpo ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afie ehuno wi a ne ya tretena kora no
2: sa
0: ena ne agya na ebetena se atretena kora no sheke urade dinda
2: amen
0: ne ya tete akora no na chadio bi ewo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
2: Proverbs 17 verse 21
0: wase sei
2: wase dia owo okwasea no
0: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akora ma ne beye kwase a
2: de owo kwase a no
0: aha
2: onya awreho
0: o a wo bete ne ya che wo ba wakonum wi
2: yes
0: wo ba na akobɔ kro no aye kunu no bible se ena ne agama ntena sia ntete mu mayie na se wo kɔ wo kwase a
2: owo nya awreho
0: owo nya awreho akora ne benyi ne wakɔ ye kɔ wi nhyani hallelujah
2: amen
0: twaso e
2: wase na enije biela ni ho ma ejejentue agya
0: bible say enije biela ni ho ma ejejentue agya na nsana akola be ejejentue no na kase na ni agya ntiti wo mu ye
2: enya bra ma no
0: ene ye ntia ye ma o
2: dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
2: mame ya
0: mame ya
2: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata ele obi dia obi bo
2: dabi
0: tane no ye bodi ya yetume chew ne ahwew ye wiade akorpoto a chiro papa se bodi se ne wa ye nti ahwew na papa sa hwa ka ho ene ba ta kwa hia etume ko ebo boso ekɔ school kwa one ne pa teacher se so nim na do sa ka me bible wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
2: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
2: insha no me
0: Bible say nshira ne no me
2: Solomon mebusem
0: Solomon mebusem
2: obanyansafo
0: obanyansafo
2: e ma na gye anigye
0: oh obanyansafo so tete obama oyɛ onyansani a
2: o ma na gye anigye
0: wa wani bagye wo tete obama na ko school ahwɛ no akra bɛyɛ lawyer obedi sofo akra bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akra bɛyɛ secretary bank manager wo kɔ bank ho a yɛse bank manager maame nie man baabi man ntra ana wana wani nyi ana
2: onigye
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ne makelesia no mo a akwa ne nyi ana
2: ne baje
0: hallelujah
2: amen
0: oso obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
2: na obakwasea ye ne na
0: wrewo o se ye papa ne manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
2: omo ye mbo
0: me nya mema ho na so bi ne ho
2: yes
0: ano na ma mesia nya sa se e wasa meso me ma ma wo no me ye den
2: hwe wo mo
0: hwe wo hallelujah
2: amen
0: to aso e
2: obanya safo ma na je ni je
0: obanya safo ma na je ni je
2: na obakwasea ye na wreho
0: na obakwasea de tem bia o ma ne na yuro ho
2: sa
0: sem bi Proverbs chapter 29 15 Proverbs wa chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa eno bitum de abanoma ekwa wale obi o ma kwan ma ye ntia abanoma no akwara ne de anya wo benti na asori a odini pupupu tie tie asabu o problems wo chapter 29 verse 15
2: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa enti akwara wo jimi ahwe no
2: yes
0: abani enim ka
2: emanyansa
0: to aso
2: na abofra wato no sraha no
0: abofra yato no sraha
2: oguni nanim asa
0: nkwara de bo be yato wo sraha
2: pehwi
0: ye ntia won enani eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
2: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro be seso nkwasi anyina gu ani mase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sra ha no
2: Oma ne na
0: anim guase. Oma ne na anim
2: guase
0: de ade. Guase. Oso uto akra sa na wantete no a, wo ne wadamfo nam, ene waka kire wo wadamfo no hye wo ye kwahia. Afi na wo na wo gyina hwe. Wo ne matwa si. Asa okobo oba no, asa wa fele. Hye ga urade din. Verse 17 ne hye hye.
2: Tretene wo ba.
0: Nti Bible sɛ ne sane nti no, wo ye ba atan a tretene wo ba.
2: Na wo ma wahome.
0: Na wo ma wa de ade.
2: Wo
0: ma mo hye wo ma ma mo ko school ankesie no. Ene ya besi fie atoka sama wa womo le las
2: che
0: womo so mu womo mo woma che womo ma no che sofa ye sofa and then I say nkofo so a womo mo che womo ma no womo nyini nchew hallelujah osha kura na kura de so obehwe na na ma me na wu na papa na wu na de on che ne ma no awade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne wade de ne ma wonti ane wose se enya wukunu enya hoyere 17 no wakan ho
2: tenetene oba
0: tenetene oba
2: wa home
0: na wa ma wa ade ade
2: wa
0: home
2: na
0: wa ma okra ade ade
2: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14.
2: What's it?
0: Aha.
2: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ntibabo le sey. Emfa atenatene me nkame abofra.
2: Na odi abahwe no a.
0: Na odi abahwe akora.
2: Ongu.
0: Ongu. Aha.
2: So odi abahwe no a.
0: Na odi abahwe na.
2: Obaje ne kra frasamando.
0: Obaje ne kra ade ade.
2: Frasamando.
0: Frasamando. Hallelujah.
2: Amen.
0: Solomon. David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo.
3: Utie.
0: Wose me ba meko. Sure urade unyankopon. Hwe na kwaso ye na ntia urade akwam ne urade unyankopon ade ade. Ehira. Ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
2: amen en fatra tren kamia
0: bofra bible se en fatra tren kamia bofra
2: na
0: odi aba hwe na ena international school bebre ye yi e ma afrim
2: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni no kwhwe akora no a de ma me ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sey a eno wa ne se won sey wo school akwara ne so omumle bebre omu di ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se eno wa no eti wo se akora ye to no sra ha no
2: ogun o ma me ni mase
0: hallelujah
2: amen
0: to aso e
2: wo se na se wo di aba hwe no
0: a bible so di aba hwe na
2: ongu
0: ongu
2: wo di aba hwe no a
0: wo di aba hwe na
2: na je ne kre fra samando
0: na eno wa nsa na wo di akwara ne kre fra samando ena ba ta bebre nhwi ya manti ya manum bebre anum hwi ebinum akoya akonyesafo awu ebi abokro no ya chi won ya ku won ebi da prison hallelujah
2: amen
0: to aso e
2: wo se meba
0: aha
2: so hunu nyansa
0: se meba se wakoma hunu nyansa
2: makoma beto meye
0: makoma beto meye
2: yela nso meni baje
0: manso meni baje
2: na me se wa ho besepe no
0: na me ho besepe me
2: se wa no eka de etene
0: ah se oba pa ejina kupaje ni no wo kenya nkupa asem
2: sa
0: oba jina ya fa ne sai eye mp no jina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
2: amen
0: mami bika chebo se sofo se me mansia ma wo won no akemumye no kura te se wo a aka meda anka meda ebia ye wi no fo mikro na mewo nkwala na no gyai me eti benya be ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sa wade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
2: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
2: dabi
0: wo ye ma ema adwuma so ya ba ya o so ya be ma o e wa di ade ma ma dwuma eti to aso
2: verse 24 no
0: aha
2: awrusie na wotini ni agabedie
0: bible say awrusie ana wotini ni na gya bɛyɛ deɛ
2: adeɛ na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
0: bible sɛ obi biara a ɔwo nyansafoɔ no
2: gye ne ho
0: n'ani gye ne ho
2: ma wagya ne wo na ani nye
0: bible sɛ nti ma wagya ne wo na ani nye
2: ma deɛ wowoɔ no ani ahuru

0: wo woti kwa mu akotena wo nana nche
1: an wo ko ya che
0: wo ko na wo nana nso ni bi ni nsantumi nso nso
1: sanity
0: afi no wa gye nsamu bro ho ahema wo papa yira wo ne ne tim
1: sanity
0: bro ho ase oh wo fa akofa wa betena ne nche wo nkan ha befo wa betena nche sa mankese ba bia wo fa abefa wa betena wo ba wo fa ne ne yire ne ne matikama wo ba ye within a short time we take you confession of
1: you wa be say fi ho nyina
0: Oke kan wo fa ne yiri tribo musa.
1: Ah.
0: Oni aho blasie ketiketike.
1: Dabi.
0: Confirm. Hallelujah.
1: Amen.
2: Okay.
0: Ya sem ni ye fa.
1: Ose ne kwandodo wo komi asie no. Mu wo mu anu.
0: O bra bi adwuma. Na do bla panyini ato ano. Ususu se o bla ye mu nyina mu nu enti. Uni apanyini oda adwuma na no ntumi. O mpesa obe bra ho asie ma ne ketiketike. Ashin mo fura na wo mo she koni asin.
1: O si. Mhm. Mu wo nwa nu se ani die nyina se won.
0: Aha.
1: O si na onyankopon din ni nchirechire hu no hu awura.
0: Nshake awurade.
1: Amen.
0: Ashin ko a wo mo she koni asin.
1: Mu wo nwa nu se ani die nyina se won.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mu wo wura nu eh sese mu die ani die kese aye de en.
1: Ema won.
0: Ti asem ni ye pa.
1: O si.
0: Mhm.
1: Na mawona wo wuranom agidifuo no.
0: Ehe.
1: Emu wona nimtia.
0: Nshaga urade.
1: Amen.
0: Okoje, womo a, womo wo wuranom
1: agidifuo.
0: Ati se agidifuo no.
1: Emu wona nimtia se woye anuanom.
0: Tie ne ye pa.
1: An.
0: Enya wadwere se bla na wo hye na hye no. Bla na wo hye na hye no. Enya wadwere se bla na wo hye na hye no. Nshaga urade.
1: Amen.
0: Enye wajune sa se bra na wo hye na se no oye wunu yanti omla wo asem
1: sa ose ma wo mu wo ngwa na gidifuo emu wona ntia se wo ye wunu anom
0: se nie fa
1: na mo wonso mo yie
0: eti wunu ya kura na wo ne ne ye adwuma
1: ose som yie
0: ma me ba ko papa ba
1: ko ose som yie
0: abo ne se bra ho ase na som ni yie
1: sa efri se
0: efri se
1: wona wo nya yie no mbrebi
0: hallelujah
1: ye agidifuo ne adofo
0: hallelujah
1: amen
0: wunu ya nkasa kura ne ne fiti ma me ba ko papa ba ko
1: ose som yie
0: bible ne se se wo hye na se na se o som no a
1: som yie
0: ati asem no
1: sa
0: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
1: wole mfiri kura omu nu sanity
0: ofa nya adwu
1: ndabi so se we de fi adwuma
0: o bra adwuma kura na wo se wo hwe ni
1: sa
0: timi ka chia ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me nya ho ho
1: ndabi we de
0: me bra pa na wa bia adwuma
1: an
0: enti wo ntimi nya me sa abofra ye ni efa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhyira
1: sa
0: ah madafo bi jo otos papas mazi one ne wofa hallelujah
1: amen
0: ne wofa na ne wofa fa na abofra kitikitikitikiti spare pass ne oyiwe ne oyiwe ne oyiwe ne oyiwe ne oyiwe ne wofa hwe ne din sa se ah jo me bie store ni bia ma eno ano no bie bi ma no koto no o magu mu mako mako mako mako sa ene jo wa yo defo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade akura se bia blante ni si bre no ho ase ne nani mu tinti
1: ah
0: o taade akura wu gina ho che
1: sanity
0: eni pe gu ho no we di sika na mu yom we di we na mu ben
1: mo ba money na na mu amen
0: che asom ni ye fa aho blase di onipa kwach
1: sa Ose ya na we na chere chere won na tu won
0: Bible say we na yen chere chere won
1: na tu won hofo
0: yen tu fo What ya sham no
1: Sa
0: Abawe abi kotena obi nchan Genesis chapter 16 verse 1 down
1: Genesis chapter 16
0: verse
1: number 1 Atifia sam ose Hagar ne Ishmael
0: Hallelujah
1: Amen Ose na Abraham sara nwoma no Na o afena bi a ye Misraim ni.
0: O afena bi
1: a ye Misraim ni.
0: Ene ye beka se made. Na ofri Misraim.
1: Ah,
0: Nidin ni Hagar.
1: Nasala kachira Abraham se.
0: Nasala kachira Abraham se.
1: Kwa erade si mawa hon kwa hii.
0: Erade si mawa hon kwa
1: hii. Enti kwa maafuna nchen.
0: Kwa maafuna nchen.
1: Ebiya menyane huma.
0: Ebiya menyane huma.
1: Na Abraham tie Sarah.
0: Na Abraham tie Sarah.
1: Na Abraham tina kena sase sofu vidishia duno.
0: Aha.
1: Abraham yere Sarah fa na afuna aoye mizuri minu.
0: Emma.
1: Dene maani kumu Abraham awadie.
0: Sa.
1: Na oko Hagar hon.
0: Aha.
1: Na wanyinsanye.
0: Aha.
1: Na ohusa wanyinsanye no.
0: Na ohusa wanyinsanye.
1: Obu na ura anwani mtia.
0: Yes.
1: Na Sarah ka kire Abraham se. Amen.
0: Tinyi se ne ba no susu se one se la.
1: Ah, one ne yepe, one ne wura ne yepe.
0: Sana blank TV free kurasi abet na hanu ma. Onya 20 million account mu.
1: Holy.
0: Onim se one ne brab, ne braye.
1: Ah, onya handan ponie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene ne bless we aduane kura, ne braye bi se aduane a. On pese obo.
1: Eh.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Si no ma na se ne braye yi ne braye. Chef bi elu beguma no watwo
1: wo beka sasa onsi
0: ti ni yefa be bi awurade ni wa hye no bro ho ase na hye ho
1: sa
0: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so obepia
1: wa so be yeshi ro
0: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye be bi o ma mlo mo ho ase a hye ho a hallelujah
1: amen
0: tem bia meta meta me chira wo se ufiri be bi a o se be bi a wa firi no ufiri ko wanim
1: sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What we say? What for you? Ama. Baby, I now want to. Oko ye no. When Timmy and Kosra is ni baby, I now want to. I just what move wrong place.
1: Aye. Wrong movement in Hawaii and mistake is here pa.
0: Because we are coming when she don't impa a mercury.
1: That be or don't go any more straight.
0: She don't impa go any more.
1: Aye.
0: Is that girl right?
1: Amen.
0: She has 7 years.
1: Pass.
0: Wash it. Na bro ho ase
1: sa
0: ba wura ebre no du na se urade na yi u firi ho a u bo wo se ba bi a wo be firi ho a wo be san ko no wo be ko woni masne aka ne ba bi a na wo
1: na wo no sanity
0: insha ga urade
1: amen was na wo hu se wanyin san no
0: o hu se wanyin san
1: o bu na ruana ni ntia
0: hallelujah
1: amen
0: ena mlantia ne maba wo bi firi se wanya wo ho
1: ai
0: eti sese die wawie
1: sa
0: umuni pa bia
1: mm
0: ti asase no na ebre ba sa no
1: ose na sala ka kire Abraham se
0: na sala ka kire Abraham
1: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
1: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyin san nti obunya ni ntia awade mumi ni hu ntem aten
0: sa
1: ana Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eye wani suo
0: sa
1: na sala brenu ase
0: na sala yeri
1: o brenu ase na odwane firi ni nchen
0: ana odwane firi ni nchen
1: na awade bofo ko hunu nsuo no ani wa mu
0: o firi ho a okoye no
1: awade bofo no hunu nsuo ani wa bi hu asere so so okwan so nsuo ani wa bi hu na wo ka kire Hagar sala afuna no
0: sala afuna se
1: wo firi hina wo rekoyi
0: hina wo koyi
1: o se me firi mi wura sala ani na mele dwane
0: hallelujah
1: amen
0: me firi me wura sala ani
1: ana mele dwane
0: I just will move wrong that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
0: O so kwoye no na duane kra ho odin wo sere no.
1: Sanity e, nsu mponya bi na wanom.
0: Nsu ho odin.
1: Mhm.
0: Eti na ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
1: Na tam ne nsu ye. O pre ne ho.
0: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
1: Sa.
0: Wo ye se urade de ho, urade be ma ho akire wo.
1: Sa.
0: Je ni ye pa. Aplantia wo de sa bo wo bra wo ho se waso aye
1: se. Mhm. Ti se wo twi kra ma.
0: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko soro sina ka ne ba bi a na ho wo no.
1: Sanity e.
0: Urade yi sini pa nko fo mo.
1: Nda.
0: Ti ba bi a wo firi ko. Ba bi a firi a wo ko ye no. Se wo ho se ho no. De na dada no. Na ho e de sini ba bi a. Wo ene ya.
1: Ene wa wrong move.
0: So a big mistake.
1: Sanity e.
0: Ese se ba bi a wo firi ko ye no. Ewo e desire kan ba bi a na wo no. Eno na firi awurade.
1: Ah.
0: Awurade amfa nipa bi a nhye nipa bi asese nipa no nya akwa nsom ne saa akofem
1: se. Da bi
0: nipa no be wu afiri
1: wi. Wo bre so be yi wu afiri ho.
0: Eduro bre bi a awurade yi nipa o se o ma mboro ni so efiri futuro mu. Nhye ga awurade.
1: Amen.
0: Na o yi mboro ni so efiri so mena so. Nje eduro ba bi a ba bi a o nipa bi a hye no. Urade to ne bua se yi ni firi ho epedale na mmom se wa mra ho ase na wo de opɛ wo nyansa no nim bie ɛne ahomasoɔ ɛfiri hɔ a wobrɛ paa
1: sa waso yɛ hye rof
0: enti afei asɛm no kɔsii sɛ
1: ɔse na wɔka sɛ
0: Hagar
1: sɛrafena
0: Hagar sɛrafena
1: Ufri hina woreba.
0: Ufri hina woreba.
1: Na wole kwa hini.
0: Oh, kwa hini.
1: Ena wase ni frima. Uri asara ni mna milijwani.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na waleba fwa nkache enu se.
0: Abaya pack in a bag.
1: Hmm.
0: Ahumachi ya dia dia. No wafayire titi.
1: Ah, enti woko.
0: Ha?
1: Tam nusu ambesi ya bobechi.
0: Uwe yeme masam na wafayire kan.
1: He, umine wati kwa pa.
0: Uwe manjam na wafayire kan.
1: Hey. Amen.
0: Who did I want to run chase him?
1: No, go can we take a pie? Hey.
0: Oh no, we fire neti. Who did I want to run chase him? Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi, I want to fire neti. Oh no, we blab pain neti neti. This year, nyano wasan wako run chase him.
1: Aye, apra kwe mwa edi aman.
0: Chuma chuchuwa, kushie jarwa abo rene saati se koto. Abenda ne uradi esha.
1: Unye nshire biara.
0: Isa gawradi.
1: Amen.
0: Tiene tiene ye pa.
1: Na wale bofo kache ni se.
0: Ene wradi bofo kache ni se.
1: Sanko wawura ni nchanyi.
0: Sanko wawura ni nchanyi.
1: Nako blo uwasi.
0: Nako blo uwasi.
1: Se.
0: Se se. Ebra, ewa se. Odi fri wano.
1: Ta minsuyi. Sa.
0: Bla. Ebla ewa se odi fri wafa nchanyi shuyo.
1: Ay.
0: Ebla ewa se odi fiti odi Tio hu firi sister ho swing.
1: Ta mi nsun ma o.
0: Ebla wo se wo di fiti adwuma mu no.
1: Nyanto boasee.
0: Wo di firi. Ebla wo se wo to wo di car driver ni car wura ki kwama ne nsun.
1: Ai, wo pure ho waso be yeshi.
0: Driver ya ke se samo ko to ki. To ki som. Na da e car wura isom se kiku.
1: Se smans ni spare crab o. Spare crab o.
0: Se license kura wu.
1: Ai, spare.
0: O kori ni ukra ye ne ya.
1: Spare crab o.
0: O kori ni wa onye adwuma bi amfa.
1: Sa ne tie.
0: Am la ho ase anhye ho.
1: Sa.
0: E shaka urade.
1: Amen.
0: Eno ti station na we no do a wan shidi. Coins. Ye proma na we to agura no aso half ni wabu. Obu su osusu mu.
1: Ai.
0: Otimi bu ma de to agura no kura ye mhye.
1: Na no kura pona wasura chiri na ma no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eso aka ne wa na na ukwa na wa na ubo.
1: Sa.
0: Ahoblasia wa nyanti.
1: Ana waso wa ese.
0: Wati de oka kire Hagar.
1: Wase sanko wa gura ne chen.
0: Sanko.
1: Na ko bra ho ase chene nanse.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: In this queen ya ba ya sanko.
1: Na ko bra ho ase.
0: Wase se wo fa yire ase.
1: Sa ne tie.
0: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine nyine na se.
1: Sa ne tie.
0: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine na se.
1: Sa.
0: Abema wutie me. Uba na nseya we take confession with you.
1: Ai. Wa se ba bia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O se sanko. Uko Genesis 13. Abla Jebi and your friend the Lord.
1: Sir.
0: Abraham, mimi ya ba no no.
1: Ai. No wa fasi.
0: Abraham ni Lord to Abraham nam sa o de kan.
1: Genesis
0: chapter 13 verse 1.
1: 13 verse number 1 no. O say Abraham ne Lot din titimu.
0: Abraham ne Lot ye de.
1: E din titimu.
0: E so no ne nanamu.
1: Ai no ne ne koba. O say Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
1: Ono ne ne yire. Ne dia wo nyina.
0: Na wo nyina.
1: Na Lot nso.
0: Na Lot nso.
1: Ba anafo from.
0: Ono nso ba anafo.
1: Na Abraham nya ne ho se.
0: Na Abraham no nya ne ho se.
1: Mwa ne nita ni sika mu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
0: Show blow ho asia. Obla be pejan.
1: Sanity e be mo anya ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se ebi na ye father next year ke sa bla kon so ko bi ene ready.
1: Ai.
0: Se gana ni bi na ye se father.
1: Ah, en ko twa no kura che.
0: Isira ke
1: ure. Amen.
0: Ke sa bla so ko bi ene ready.
1: Sanity.
0: No no so ai da letter din la.
1: Ai. Na ye bo ni din akese ma no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Maswa.
1: O si, na Abraham nyane ho se emwane dwete ni sika mu na odie totena firi anafo fam kodru better
0: totena kodru firi anafo fam kodru better
1: de aka ne na ne ntoma dan sie no
0: aha
1: wo better no anim ai ntam
0: aha
1: de afale butia a o si no kane no wo
0: sa
1: na Abraham frɛ awade din wo ho na Lot nso a oni Abraham nam no
0: na Lot nso a oni Abraham nam no
1: wo nyane na ntwie ni ntoma dan
0: hallelujah
1: amen
0: eji wo no so osusu se de Abraham wono no
1: so onu so obi ai
0: wana
1: sanity e
0: de Abraham wono no so anya bi
1: sa
0: sanity dia onem le no ho ase bi
1: da bi ahoma so sha ase ya ha na so be yeshi
0: hallelujah
1: amen
0: ye weni pe bi owa enem ni pe bi so na kan urade pe so ofa so shira no
1: sanity e
0: eso anto ne bo ase
1: da bi ene na so ayeshi
0: e komo de safo le nyina
1: ai
0: ye wa soft one kitin kitin kitin kitin bi no money asofo empenfuo bi nam hallelujah jenge urade
1: amen
0: yakọ tunu bo ase me urade na yi no epegya no ma no kosoro obetu urade betu epegya na kosoro kura asere ne sofo na no ji ne
1: sa ene ti
0: ene na yi o yakopon problem
1: sa
0: eso ene jenge urade
1: amen
0: okwati fellowship jenge urade
1: amen
0: eti di ofiri mi ni ye zibi man capsules anon so akwati zibi man capsules na baba
1: ai international ka honzu
0: hallelujah
1: ai nzu ka so akwa enu
0: no members in 20
1: ai
0: o di international so
1: nzu ka so akwa ebi ni ho
0: ason ne kura ebi ni airport residential
1: ai ebi kura ni ho
0: kura wa airport residential ya ke be fa so o na airport kwan so a
1: oben ele prince oben airport ai
0: even afra wo border kura ebi ni ho
1: ebi ni ho
0: saka ya dia na so da ne kura no e fa wa afra wo ne fa so wo gan ne ke be fa se fa kakra no ye
1: ai international
0: amen blowosi na ura de mpaja wo be hu aso fun kitin kitin kitin kitin o ma promo e na o ma standard to bua si me ura de yiwa o yiu sie sie o he lot of pre me bua
1: ai
0: na lot o kai wa eto aso a na lot e fe fe de na lot ni Abraham
1: sa o sna kasa kasa
0: akasa kasa
1: ba Abraham mwahwefo ne Lot mwahwefo ntam amen na beni mu na Canaanfo ne Perisifo tete asase ne so
0: ehwa na Lot hu se o wat Abraham wo mu obi a etwa dien
1: ehze bese sami ne ma na mefrifi o
0: sha ne no ma na puo o eno kwotena Sodom
1: en Gomora he na wi na so ye hye
0: musa ho se e de na to
1: o se
0: musa ho se de na to no
1: na Abraham ka kire Lot se mesra wo
0: mesra
1: mark sakasa ma mene wo ntam
0: mark sakasa ma ye ntam
1: na mene wo ma hwefo na wo ma hwefo ntam
0: aha
1: na ye nuanom na enya asase no nyina na eda wanimi
0: aha
1: mesra wo
0: mesra
1: wo hwe wo firi me ho
0: hwe wo firi me ho
1: na wo fa benkum a
0: fa benkum
1: a mefa nifa
0: mefa nifa
1: na sa wo fa nifa
0: fa nifa
1: mefa benkum
0: fa benkum
1: na Lot mane so hwe Jordan
0: na ehwa no
1: kan ko nyina
0: ondo kitikiti no
1: ai wo pe ba wi a ho ye hey, she
0: na kwaye na be ho be twa bodi akese.
1: Ai, e ho sunsu ho.
0: Onimnya sasere ne wo fa ebre.
1: Sane tie na ni ate.
0: Lot pa gamawi.
1: Ma non sa kire nwie wan.
0: Ade kura no kura ni 3 years urade soma abofo so onwani.
1: Na won sa kire nwie wan.
0: Ye no no ofeva ne kura.
1: Sane tie.
0: Wa mbra wo ho ase. An she be bia wo she na urade yankasa amfa ne basa. Enyi wan firiwa. Wose wono awurade no ka no fesa mu atu se wono awurade no mama broni so firi mputuru eti to boase ma awurade mfa na basa no anto so na ompega hu firi ba bia wo no na wo be hu se wo be kwa ni masere ba bia na wo
1: sa wose na Lot mani so hwe Jordan kan ko nyina
0: ha
1: ohu se nsu wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: jomboni woni trim no koyi ho hwe last minute no oh Genesis 19:17. Lot of pray last minute e ko see ne
1: se. Genesis 19 verse number 17 no.
0: Aha.
1: O say na wade ne frade no.
0: Aha.
1: O ka say.
0: Aha.
1: Ganaje wo kra nkwa.
0: Wache asem no.
1: Ai.
0: E fe japade no ne asase na ohu.
1: Wanfa ba kumpa nko.
0: Wanfa ba kwa nyade.
1: Ni wanfa ba kumpa mfiri wo.
0: Wache se Lot.
1: Ganaje wo kra nkwa.
0: Jane. Na je wo kra.
1: O say hwe wachi.
0: Hallelujah.
1: So nya kan kwa mu biara.
0: Aha.
1: Ganko pepo no.
0: Wachi ne so. Abraham tries to be defending.
1: Ah, he will be defending her. Never find a very good rough.
0: When you know it. Hallelujah.
1: Amen.
0: It is a crabby free one, Jaya. Mame, and can no mean some
1: wood. There be. The time is. The time is your best number.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genesis chapter 39, okay, verse 1 now.
1: Genesis
0: chapter. Joseph. A bread was a swimming. Yedinu kotu fiase nyina nanso wa
1: pa. Wa mpa ba okoso gyina mu.
0: Genesis chapter 39.
1: Verse number 1. Or say Joseph ni Potiphar here. Now Joseph call Mizrim. Na Pharaoh piani Potiphar a oyɛ ankɔbia so panyia oyɛ Mizrim. Tɔno Ishmaelfo a wɔde Ishmaelfo a wɔde ne kɔ. Aha. Hɔ no nsɛm. Na Awurade di Joseph akyi. Na oyɛ balima a na ne ho wɔ siadeɛ. Na ɔtena ne wura Mizrim ni ne fie.
0: Ɔtena ne wura ni Mizrim.
1: Na ne wura ne ho sɛ Awurade di nakyi.
0: Awurade yɛ
1: di nakyi.
0: Di nakyi
1: no. Na Awurade ma no yɛ deɛ oyɛ nyinaa.
0: Aha.
1: Ye ye na basa so no.
0: Aha.
1: Ɔde Joseph
0: Eti ewe ni pebu wo ho a wene ne tia.
1: Awurade ma wo nya wo ye nyina ye yie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti sɛ na me nipa bi nsu so a kyena ye beka ho ahyem wo ho. Kyena ye beba ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade ya adom no bie kwa man ya. Ne ya be hwe nipa bi a. Won so. Nipa bi ti won kye ne kwan a won mo de sɛ nipa de pass.
1: Sir.
0: Mi sɛnke Awurade.
1: Amen. As is
0: Ephesians
1: 6,
0: verse 5 to 8.
1: Ephesians 6, verse number 5. No, I think you are saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm
0: saying,
1: I'm saying, I'm
0: saying,
1: I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying,
0: I'm
1: saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm Enye ani susum.
0: Enye ani susum.
1: Na wona wo nipa o sei. Na wona wo so onipa ni.
0: Mu nye ti se bia mo ya so onipa ni.
1: Na mmom se Kristo nkoa a mo firi akoma mu.
0: Mo firi akoma mu.
1: Yo nyankopon apede.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okoa. Enhwe se wo fa yire ba nsa na wo twa mika ko.
1: Tinda bi.
0: Enhwe se wo bla panyi ni ba nsa na What you make up in the shirt is a woosie.
1: Dabby.
0: A black one on the horn, and I will say, ho.
1: Sir.
0: No, we will know who says, say, why? Hallelujah.
1: Amen.
0: No one who saw your buffer, sir.
1: We are
0: shut out to say, would I be a shed in Pedino? Instead, you are.
1: Amen.
0: It was some qua, moon first run yahoo.
1: And tell when I'm from Grandmasson.
0: That's from chapter 2, verse 9 to 10.
1: Titus chapter 2
0: verse 9 to 10
1: verse number 9 no o se nkwa nso
0: o se enkwa
1: mumla ho ase
0: mumla ho ase
1: ma wona na wonwura no
0: hallelujah
1: amen
0: enkwa mumla wo mo ho ase e ma nkofo a wo ne wo mo te
1: won so won ade nyina mi
0: hallelujah
1: ade nyina mu
0: ade nyina mu no
1: won so won mu
0: mun so won mu
1: won
0: hallelujah
2: amen
0: mun so won mu
1: won twetua won sema no
0: hallelujah
1: amen
0: entwetua won ma sema no
1: o se
0: entwetua won ma sema no wo ti ase Enyenyi ya no.
1: Ai, omo kasa me nkan bi.
0: Wo bla yire kasa na wo kasa.
1: Ai.
0: Wo fa yire kasa na
1: wo kasa. Okan wan beka 5000.
0: Hah? Wo papa yire kasa na wo kasa. Na nokura nsi na wo ya no. Akora kitikiti.
2: I can tell you, wuno obi awo na wonye wo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
2: This year, ye be
0: Yakopo de ne sabe bo wano soma wano from de na ho no.
1: Hmm, wa somba ye sipe.
0: Wo bla wo ase kura.
1: Dabi, oni ahombrase ye.
0: Meti ni wo masha kasa, ensisa ho ni passenger. Eko o ma sa si jai channel still met in this
1: want yes here that encho ba wa party nti ai
0: hallelujah
1: amen
0: o ma sa ko o si fat channel where si 24 cities where si 24 passwords where si 22 and I am talking now ma sa si 20 passwords anya hwe
1: fat channel
0: jai man no me anya adwuma
1: and encho bo nti want yes here
0: no want yes here na ma sa
1: ai Ose na nkwa so wamra wo ho ase.
0: What you say me no? Ba bi Awurade de wa hye bia no.
1: Ose bro ho ase.
0: Perform.
1: Mm.
0: Bro ho ase. Oko Colossians 3 ya. Ye fa ho nwi.
1: Colossians 3. Ba za bia be kan no.
0: Verse 22.
1: Verse number 22.
0: Kiro ne se se.
1: E won kwa de me kan. Ose nkwa. Muntie mo na mfa mawura. Uranum, asema di nina hon.
0: Colossians chapter 3 verse 22.
1: Ose nkwa.
0: Ose nkwa.
1: Munte muna mfem uranum asema di nina hon.
0: Munte muna mfem ura.
1: Uranum asema di nina hon.
0: Asema di nina hon.
1: Enye enisusumu.
0: Men nye enisusumu.
1: Na wana waso nipani. Na mum akumakronu.
0: Akumakronu.
1: Sa wana waso uradi.
0: Sa omwa.
1: Wosule uradi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ache se usho ubiya sena sa usumna. eyi Kristo sumo.
1: Ah, eyi alwadi suru sanity.
0: Ye de ko heaven. Hallelujah.
1: Amen.
0: O tu aso ababo na.
1: O se na juma biela mu yonu.
0: Enti wo se, adwuma biela ho yonu.
1: Mu fro kra mu nyene se ne mu yoma urade.
0: Kra mu, nti nchanse mu hohoro.
1: Eya ma urade.
0: Tade sie.
1: Eyi wo ya ma urade. Wo ya ma urade. Wo ya ma urade.
0: Enu ma ye ye no wa hanu.
1: Wo ya ma urade.
0: Enu na ye de yedi ko heaven o.
1: O se na mo nyama nipa.
0: Mo nyama nipa.
1: Sanity.
0: Wo ti asem no.
1: Sa.
0: Eti unu obi ti na obla ho ase na wo som no. Na o manukredie eye adwuma.
1: Wo yama urade.
0: Wo yama urade.
1: Wo nyama nipa.
0: Na wo nyama nipa.
1: O se afri se.
0: Afri se.
1: Mo nim se.
0: Mo nim se.
1: Awade nsam na manya japade so ketua.
0: Awade nsam na mo benya japade so ketua.
1: Na de oyɛ de entene no.
0: Aha.
1: Ebenya de entene awoyɛ ne so ketua.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti Christianity no eye som.
1: O se nipa nim hwehwe nim.
0: Nipa nim hwe.
1: Enim.
0: Enim.
1: Sa.
0: Ntutu obi fi a.
3: Wiwe ya mji asemno
4: Nukufia ukuti
3: Na wawishwe chulo nisemno
4: Se eti sana
3: Se nisemno eti sana Ye mwampaye
4: Itufo nyankupo nye dawase se Eyo upe sa wabishi ya nanupe Yebabi tiyo numu asema yeyo umwedu yane Koso dumu yebi ya jimre niti asye Fabwemu kasa nefu wabwemu kenka Dumu niti nebo mpaye Amen
3: Amen Enanupe mweku ufu nani mweku mpa yifu nina Nchulo chulo kuteshi ni Wishi ya manamu di achile chile na efefefe Sini pabi bri gani awadi, nishiranke ulade.
4: Amen.
3: Ememe gani awali, ememe gani awali, ni asem kitwa. Ama awadi huo edi ya mama bi papa papa mese ene. Obe ni awadi ya na unimse wa fesi kako kopa wa form. Nishiranke ulade.
4: Amen.
3: Neswabla Adam ihu ne yirnosi. Wini midumpe midumpe muna muna. When your befriend is Oba,
4: Oba,
3: Nishiranke Urade.
4: Amen.
3: Yeah, next I say Adam non to tuna sekura. And it's an am so many confuse you know, Emmanuel could dear Diabano. And so ne awadi mo eya edi amama edia dintia. And obenya wadia obema kura seni pekeke kura mpunua. Test message ni a dance dia obedi ama. Na damfo fo ne nyasem ketwa. Ese ni fradi na ke yelim se dompe ne chinchini pe kraman. Ese ne kraman ni mom
4: kraman ne chinchini pe dompe.
3: Chinchini pe dompe. Ne dompe chinchini pe kraman.
4: Sesa.
3: E ma yugu pepo ne so pa ntwam pepo ne so. Ye bom pa ye hwehwe awade no. E do so se ne mema a wo mo bom pa ye hwehwe sika gu ye bontum.
4: Mebri ye do so.
3: O ko take nyule mu wa.
4: Ah God mo butan ka God.
3: Enya sem ketwa. From 26 right down to 45. Wo mo sam hote sen krani. Ubi ya hwehwe kuno.
4: Mebri.
3: Nshan kan ura.
4: Amen.
3: Abrante bi so enya 40 years. O suru so di ni tibe kwa ko ura wadi.
4: Mpe.
3: Babo ne kasembo Proverbs 18:22 yemfa ho ntwem Proverbs 18:22 yemfa asembo Proverbs chapter 18 verse 22
4: Proverbs chapter 18 verse 22
3: o se sei
4: o se yo nya yere no
3: die wa nya yere no
4: nya de pa
3: hallelujah
4: amen
3: what did the chosen me kan wan kasa die wa nya kunu
4: o se do nya yere
3: ene topic ya to su din se women's duty
4: ma se die
3: isha ke urade
4: amen
3: Oh, say Proverbs 18:22 ne say, "Die wanya yere no,
4: wanya de pa,
3: wanya de pa,
4: wanya urade ho ni so."
3: No wanya urade ho ni so because Onyankopɔn de Adam eba ye no. E so na ni say, "Oh, ma Adam ko antra ho na obepɛ ne sɛ so boafo a ade ade."
4: Aka no.
3: Ene na de bom nyina so ma ne twato.
4: Kentire.
3: Die urade kura wo pɛ ma asem. Enti no wu ya unya ne ye no e ma no dan ho di kire o mo first nso open kuturuku adwuma e di wo ma ye no opaki mema nko 11 e po Judas firi ma ye peke fofura ka ho no ase no wo sa ko yi bema
4: mema
3: nti duru kuturuku adwuma e urade wo di mema na ye ishanke urade
4: amen
3: ne duru nshira no a e duru nshira no a ishanke urade
4: amen
3: na kire se wadi amama je urade do mapa enti na wanka she die wanya kunu no
4: ai die nya yere no
3: o she die wanya yere
4: nya de pa
3: hallelujah
4: amen
3: na onye sha de pa keke ne wase nya ewurade ho
4: eniso
3: Efedie ye den na efedie. Aisha wade abọ maaso. Enemba mom na ichinchin pebema. Ibi se suban bi a Ghana ma bi 90% 80% e yi na di no. Ama mema bibire kon na wade ne. Ishan ke wura
4: di. Amen.
3: Obaste wade ase a ompeso beble no ho ase ama bema. Because omo blo fo ba ko aya wo mo ka. Eh? Se man me me nyina ye pe.
4: What a man can do.
3: Even better. Better no kura na urade te a not soro ho a. Na na kuma bo ne se pe pe pe pe pe pe. Oba ntumi nya se be ma da. Asemi sia ye se me ma mlo. Enipa mlo. Na ye fere ne me ma. Isha ke urade.
4: Amen.
3: A ye see a mamma and a tenacy ye be bea a dianeman and wa. A marriage my yen in honesty and where dianeway, yes. A year on to two yunko yufunu, yunko fada kai, yunko see, yunko bamana, or baby anim. Tim pay for so about two tua.
4: Actually, be my dear.
3: It shank him,
4: amen.
3: It is sisters what to two now their country wa with them, then true clue them wa. Shiny, never about two tua.
4: Actually, be my dear.
3: You must submit yourself. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Uyo ba bla wo ase. Confirm. Shede wesi apaja udia no. Enye saa ne Yakopo bo se maameyo. O se de wanya yire no wanya depa. Ene ko akoye te se obi nya yira no wa sa akofa problem.
4: Akofa haw.
3: Akofa haw. Se se asem we atene. De wanya yire no no akofa problem. De wanya yire no akofa mane akofa haw. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Me mama message we pa won kan akwa ba ko bi asempa FM. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Ya wada bi 10 o'clock. Akwa ba ko se sof ma bie no ku ha. Che ba ya me yire ba ti de ekoso.
4: Ayin.
3: Ti ne ti ni pa. Oba wutwum tan. Akwa we bonu bi. O se awona wa ye den a wo hye yase o mesiafo e awona wa ye den a wo hye yase Ishanke urade.
4: Amen.
3: Enye na no ya 2002 muko ba ji ba ya ke minim so ba no be ma betima ye pe even better ba ji he ya Ishanke urade.
4: Amen.
3: Minu aba maya ma na no sister bi ba ma ni mo se sofo menya 35 years so fube je di se se kura bo me se se se kura wo hwe na chi kura no se kura wo hwe na chi kura no e bo no o se so fu na no na mete se na mnim se ye frɛ me sa yo go to wura bi
4: yo
3: hu ba chi a ye frɛ no e jan ka wura de
4: amen
3: e di anko se se mama mema na elusu hope wa wadiem Uko kalve ma member 10 gram kesiye 40 42 43 38 o friend busa se kwakwa de na unyangwale o se sofo mempe ha obi a heaven na me pako
4: ai
3: ishanke urade
4: amen
3: menko fa oba bi a metom ho so ama me ama fam heaven ama come heaven to from say team oba so betima ka heaven ato fo nti uko first corinthians 7:20 a kai ho yemfa wo ntwa mu ne yenhwa de Jai honum na kai ho na fa ho twam yehwade First Corinthians chapter 7 verse 20
4: First Corinthians chapter 7 verse number 20
3: O se sei
4: O se O se fra kwa a wa fra obi wo mu no na ne
3: Kenitia First Corinthians chapter 7 verse 16 Kenitia ho
4: O se na oba unim se
3: oba
4: unim se e bia
3: Ubetumi aje ukunkwa. Senye ye mame no pa na efo so ko kwasi wanyi ni walio wa ngo ba ntume sese onwu amama yi ase a nke ma bebre wa wade mu pa ke ma bebre wa wade mu pa because said ye ma no tete mra ma abab abla bono ishankewrade
4: amen
3: t
5: tie ne ye oba wo twimi kof fimpata shumani shuo ba tu fa wiom san be si from wo she be masi e shanke urani
4: amen
5: eni tira sadia onyankopon ehyehye no no oba bia wo de be ma ni kunu ebeda kete ba ko so wo ba da from echire bibi
4: ai shanase
5: e shanke urani chasa wo shanase eo tira oba ko de di ka ko be ma di ka ko da na so ko da ba ho okoda eban no ho a na yire na beda otumi frene say free soli baby ameda na beda baby a oda oba wo ne be ma wo ne oba da tin bia no akoda ban because e kire ho no enye be ma dabre no ho chese be ma bibie mu no e kire say wo na sese wo di anim wo bibie mu nti oba de ya otwe mu tan twe ho kopun pata ya kofom ishanke urade
4: amen
5: ya ko hena na esim na na esem hene na yire o na wadi e fet dodo me kwa me hwe ndu sa isha ke urade
4: amen
5: ni kuna koma dane so isha ke urade
4: amen
5: eto krok na ina prepare man ke fufu da enya sem ketwa tina na na esem hene ewu aka ho na nko ka so bewu aka ho sa akwa oba kofom sister kofom bro who is it oba wan for what page you do too much e jeke urade
4: amen
5: oba wale for pa oh e kwa koda ni kunu achi a she dey wasi ahyehye no wan she wo kongo wo kongo wo
4: ai
5: nyakopon bo bema Genesis chapter 2 19-24 and a ball, Bamba. And okay, so me ma unipa kontina. Me bone says boa for my idea de. No, or si wa ye nipan fipa dear bako. Or do you ba? No or do about the bear bemano. Tien ye pa. E tu kwa babu ma e ye procedia. Shadiabu 1 Corinthians 11. Verse 2-4. Kai womam.
4: 1 Corinthians chapter 11 verse 2-4. I say, if you ask me, I say, Emma, sorry, mu abrabo.
5: Emma,
4: sorry, mu abrabo.
5: Hallelujah.
4: Amen. I say,
5: service. Ofa English Bible no baka obaka service. Chese said yes say oba so. Na o kire. Na eye ni diso. 1 Corinthians chapter 11 verse 2-4. Yen kai ho hwe.
4: I say, na ma yimu aye se. Munkami adienyinamu na munkura tetesema mede me hya munsam
5: ehe
4: ne na me pese ni se barema bia na
5: ye pa
4: ahan
5: honkonko na kasa
4: na o kasa
5: ono honkonko na o kasa de ne sesir bu no se me pese
4: ni se barema bia ra tini kristo
5: barema tini kristo
4: na oba tini obarema
5: oba tini obarema
4: na kristo tini onyankopon
5: kristo tini so ne den
4: onyankopon
5: enti edidi so
4: ahan
5: oba tini belma bema tini kristo kristo tini nyankopon it is said ya bema entumi nsa kristo hu nye bibi no saa so no ba so entumi nsa bema hu enye bibi e shaka urade
4: amen
5: etu oba utumi keka feta uti
4: she bema se
5: o prayer ekopim bema ti sister confirm se bema djuma se ya na no nkyere se na wie ya no no
4: na bi
5: sebe madwuma seya na enu nchese fani twitwiri fom sebe madwuma seya na enu nchese fani ye note sebe madwuma seya na nchese fani ya tade afi na posa
4: dabi
5: be madwuma seya ne be ma ne gaso ho ebi nti ebi mfiri so ebi maka ho ejan kewrade
4: amen
5: genesis chapter 3 verse 16 eho na urade ka se
4: I say, Oba ne die.
5: Oba ne die.
4: Ata chere ne se.
5: Oka se.
4: Ah, I say, da mama wo ye ne onyinsem brado so.
5: Oba no die oka chere ne se. Mama wo bre ene onyinsem brado adoso.
4: Ah, ye mu na abawo ma.
5: Ye mu na abawo ma.
4: Na wani be gina wukunu.
5: Na wani be gina wukunu.
4: Na ono be di uso.
5: Na wana ye meda no.
4: Ah.
5: Na ono
4: ne be di uso.
5: Wukunu na wani be gina no no. Ono ene be di uso. Eti so ba pese wodi be ma so a enye ye. Eti no wodi ka ka kire o se Obaa ti ni bema. Bema ti ni Kristo. Kristo ti ni nyankopon. Etie ye ni disuwa. Step by step. Hallelujah.
4: Amen.
5: Ufiti plako Paul wosia.
4: Ah, mojaba.
5: E mojaba ba.
4: Ayin.
5: Eti tie nete ni ye. Wabaa upesha weye bema. Tie, tie, tie. Nete ni ye ba. Obaa ni niklu kasa e ye suggestion. O suggestion na bema fa anu wafa. Wafa na so anu wako no kon soshe ma. Oba wuse sa ame yiri nibinyansa utu mefo. Ena meye bema kwa siya manfa.
4: Ayin.
5: Obaa we ditati ma bema. Tienye, na tienye pa. Wobebi tumi diteti ma bema kwa kwa pemse. Bema nebusu ya fuwa kura ntumi mevye.
4: Ayy.
5: Tienye, tienye pa. Otiso obi boge tinibye biena seni kuno wafasya. No jina valande numna wacho. Chodododododododododo. Onya huse, onu ninu ya bema na ebadia. Ey, bleni.
4: Dindi.
5: Nisanke urani.
4: Amen.
5: Wase, oba, ukunu nebedi usu. Tienye pa. Na ukwa New Testament na, 1 Peter chapter 3 verse 1 to 5.
4: First Peter chapter 3 verse number 5.
5: Verse 1 to
4: 5. 1 to 5. I say, Sana mo, ayere no, mumra mwase, emma mwanka se mukumu.
5: Yi ni maku maku maku.
4: Eti fia se mwase, ayere no mabrabo pa.
5: Esura se mne se.
4: Ayere no mabrabo pa.
5: Ayere no mabrabo pa. Asemne de se.
4: I say.
5: Tiene tiene tiene ye. Tiene ye pa. Tiene yo. Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi
4: ayi
5: sister ne dwom na na bla na bi e tene so abu se bla na dwom na na sister na bi na tie na tie ne ye pa wo se e yirenom abrabo pa na che se yirenom wo abrabo bi e wo se wo mbo bible no koma okasa kire ma mo esle mema e je gaurade o se o se e ma fa ni ewu ade e hyentade e se first timothy 2 mebua but wan ka be ma sham wo ho tie tie na tie ni pa afutuo bible no otu ma afo esle mema o se first corinthians 10:34 na blibe ma e be kan o se wo se o ba de me ma no kwan se onkasa ana se oni be ma so ye be kan ho
4: ye be kan
5: tie ni pa tu aso ma me
4: I say, sa na mo.
5: Ayirenom. Ayirenom.
4: Mumla mo hwase ma moara mukunu.
5: Mumla mo hwase. Ema moa mukunu nom. Twasoi.
4: I say, na se ebinum antie asem no so.
5: Na se ye ka asem no kire nimpa bi na se wo mo antie a.
4: Onfa ayirenom abrabo.
5: Ya fa, oyirenom abrabo a.
4: Asem eni ho
5: so. Asem eni ho.
4: Enya won.
5: Hallelujah. Ya fa oyire abrabo a. Asem eni ho. Sister, we do only our
4: brassy.
5: Sister, we do muadia. Sister, ye new muadia, oh, I love a band and new muadia. Bema and our problem. Kumasifie, ufretimetim. No abasal called Santasi. Ufri Santas, no abasal batek. Ufri tek, no tesia tosu. Shall oba Bema no bat, no binding muadia. If you say, Ntoka yakun with them, not the Piabonti. If you la. Bo se fie wura se o ha mo ani wona wo yire ntokwa ne de bosum wu amam bosum ye no ka ho muntu
4: ayin
5: ti na ti de pa na wo twa sam ne so ababo ne sesen
4: o se onfa enjere no abrabo a ase
5: ne nyam na yo fa wo yire no abrabo a asem ne ho
4: o se se obetwa mo abrabo a ho tie wo suru
5: se oba bia no ye be hwe wo abrabo a ho tie wo suru mu Na to asem ne so a.
4: Mo se. Mo ma mo ahyade enya.
5: Enti mo ma mo ahyade no.
4: Enya
5: mo na mani de se wo ba. Wo ntuma bebira na no nkyere se di bema so. Wo mpaboa bebira na no nkyere se di bema so. Oba wa account ma ye ma na so wo sika. Na no nkyere se di bema so. Oba adwuma koso a na no nkyere se wo kuruma ye abofra.
4: Da bi.
5: Listen and listen well. Tie na tie na tie. Na tie ni ye pa. Hallelujah.
4: Amen.
5: Na wo to asem ne so a.
4: O se emesa wo ne sikahye ana.
5: Emesa wo ana se sikahye ana.
4: Ntade hyem.
5: Ntade hyem.
4: Na mmom.
5: Na mmom.
4: Mo ma mo enya akoma mu
5: nipa. Mo ma ne nya akoma mu nipa.
4: Ntano.
5: ehunta no
4: hunam a ejuo
5: hunam a adia de
4: ejuo
5: huma ejuo
4: na enya ko na enya kom adia a empro
5: na adia yekom
4: adia a empro
5: hallelujah
4: amen
5: yekom sister ukasa dodo ukasa dodo ukasa too much hallelujah
4: amen
5: ukrupo adwuma obedrufie tokwasa no wokwa entokwasa no memenda ntokwa efiala ntokwa edwada bemene ni nyuvie ho se ukuru yakwi nsha ni kura na no nkyene se ne bema ye urade agye afri ni nsha mo ekwa wa obefa so a wene ne betena no ene bemene gya nsha wie ene bemene gya nsha wie nsha ke urade
4: amen
5: wodi to aso ne yenka wie ye wie aba ho
4: ase
5: ehn
4: ano na ne boya din onyankopon
5: ano na ne boya din wa dum nyankopon anim
4: na sana tete kronkron a
5: sana tete no kronkron no e ma kronkron a
4: ode wo ho tu onyankopon
5: ode wo ho tu onyankopon asem no so no sa ma no hye wo ho
4: na bra wo ho asem a wo mara wo
5: kun a asem na de se wo mu nya sika
4: an
5: wo mu nya ntuma no mu wo stores nso bible ne se
4: obra won ho ase
5: o won mu sika no won bibia no won mu pre won mu ho ase
4: ma won ara won
5: ema won man kasa won mu kunu num
4: se de sara ti abraham
5: se de sele ti abraham
4: o friend no mira
5: o friend me se
4: mira no
5: asham ne de se e shake urade
4: amen
5: se de sele ti abraham uni baby crow kan ho asham no Genesis chapter 18
4: Genesis chapter 18
5: verse 1 to 10
4: verse number 1 to
5: to bua si yiyi ni makoma ko ho o se se de sele ti abraham no friend ni say
4: mi wura no
5: uni de ti awurade e ma sele ye jira
4: ka
5: aho blasie ni shiti ntia Genesis 18 verse 1
4: to 10 eti fi asema say
5: aha
4: Isaac wo ho bo she
5: aha
4: na awurade yi ni ho kire abraham wo Mary,
5: Awurade yi ne ho ade.
4: Ewa mamre
5: po. Ewa mamre popo so.
4: Na otin na otin ntuma da apono no awia kete.
5: Na ebra. Abraham tin ntuma apono no awia kete no.
4: Na oma ne ni so hwe.
5: Na oma ne ni so hwe.
4: Na hwe.
5: Na hwe.
4: Mama ba san be gina ne tenten.
5: Na emema miensa bi.
4: Aba gina ne tenten.
5: Aba be gina ne tenten so.
4: Na ohunu won no.
5: Na ohunu won no.
4: Ofi ne ntuma da na
5: apono no. Ofi ne ntuma da no. Ano de America.
4: Ana
5: kushia memen.
4: Na okoto from kase.
5: Ana obla ne huwa se kase.
4: Ewurade.
5: Ewurade.
4: Semenya wani maduma.
5: Semenya wani maduma.
4: Misrao.
5: Misrao.
4: Ensane
5: ensane wako aho. Ensane wako aho anko.
4: Na onko se nsuo kakra bi mra.
5: Inti montena.
4: Na onko se nsuo.
5: Na onko se nsuo kakra bi mra.
4: Na me ohuru mu na ase.
5: Na me ma ohuru mu na ase.
4: Na mo humi die yi ase.
5: Na mo humu odie yi ase.
4: Na me na menya na menya abefa mu.
5: Nshake urade
4: no manya befa mako anchen yi
5: na se manya befa mako anchen yi
4: me rekoma kofa pan no kakra maba
5: yes
4: mhm
5: utuma o mbe bi tena esha mo ndwo mo ho
4: mhm
5: me kwa kofa pan no
4: kakra bi maba
5: pan no ache o titi aduane pa
4: ache
5: tida yesu ba yo no na no pe na busi asua fo se pan no se na mo wa ha o se mpata nso ne pan no o se mun kofa mra nti pan no de enye ene aduane o eye blessing food ko
4: I say na mo de adwodwo mo
5: na mo fa no dwoma koma
4: na enu achi no
5: na enu achi no
4: makọ
5: makọ
4: na o se
5: na o se
4: yesa de waken
5: yesa de waken
4: na abraham ye ntem ko sara ntem
5: madam ka se ko na yiri nchen keka se
4: ye ntem
5: oba
4: Yentem.
5: Hallelujah.
4: Amen.
5: Yentem.
4: Fa esampa susukura miensa.
5: Fa esam susukura miensa.
4: Fetino tatre.
5: Fetre. Fetina ye tatre. Winim tatre.
4: Dabi.
5: Ero ne yade bode koko.
4: Aha.
5: Ene esama na se kuku ntedi yo no. Na yade enwo koko achi. Ishake ura.
4: Amen.
5: Eno shi old organic food.
4: Ei, ache.
5: Ishake ura de.
4: Amen.
5: Wenyina ache se Abraham no no ye blacks.
4: Ai.
5: Genetie ne ye pa.
4: Ah, bi before pa.
5: To asem ne so na ko.
4: O say. Na Abraham tumrika ko enentwiem ko kire nentwie ba.
5: Wa Abraham ye fast.
4: Ai.
5: O ko kire nentwie a.
4: O ye de ma osomfuo bi.
5: Isha kan urade.
4: Amen.
5: Na o ye no wadole a ye de ma ahoho.
4: Ai. Na o ye ntem siesie no.
5: E na o ye ntem ye de siesie ye.
4: Na Abraham fa no fusuo ni srade.
5: Isha kan urade.
4: Ai. Dini fusuo ni nantwie ba nam a watoto no
5: Jacques eno de ni nyina koma
4: ahye no de besi
5: Ishake urade. Iti abila abofure ni ba anongo shono. Na sela agenda mno. Achitatere no. Atopano. Aye fast. Pa. Na sela diye duyaneno. Abila abo ni pano miye nsana.
4: No di besi wone ni.
5: Obana no huo hasi. Obana no huo hasi.
4: Obana no hasi.
5: Ah. Sister. Eduyane ba kwa benu wama ukuledi. Ehun kasa. Ushe fufu ashi fufu adishi su 2 o'clock 5:30 ne fufu ni nyamene enyanya ready
4: adeni
5: ewo ukuru table so
4: adeni
5: na ukaso okonya oba oba odi fufu si su 3 na babo 4:30 ne si table so sister wo enya obi osura urade a waso be yeshe o
4: ya obeja okra
5: ukuru na woni sa no wo ba bi nam chene ni biriburu ta
4: se
5: na dia me woni sa ade ba onipa ya wonpe o
4: pe
5: otwe ne ho a
4: amen
5: e shanke urade
4: amen
5: sala ji aduane no we ya ne ntente se me ka sei o na sala sase e se me shedi kura ni nyam ade aduane papa aho na aduane ne so abofo de dem no mo ka se eh sala Abraham where is your wife
4: fine
5: we know why wa bon quiet where they too much. It's in quiet where they tetra. Any fry papa, yedi enti. If that's a say, ya babano. Now we hear a seller. Now we need say, no, a woo babini. A tuni ding azek. A sienna or sidi. Hallelujah.
4: Amen.
5: Summit seller summit in itself. It's your free mobile. Oba bi a wobla no ho asema ba ma no ye oba wo ye nhira minim oba bi a na ho blase nti okuno kwakwa wale no ade na kwakwa tra no okuno no ne ma me fie na so so ne yiri nyantokwa ni oba no na hyew no ba ma no ne ma me ene ni nuano ma nyina hudi krim ebe gina oba na chi e ka kire wo mu nua ba ma ne hye wumum na betu afrifia ha na nya frishia ade ya wumum tu fri danum na frishia ntra danum
4: ntinim
5: udin shamfo na oyere ka kire ona se osi wuntia na so so babu na wumum betu mameno what woba wakwa wade o akwa wale obi ba ba ma nanso se ntokwasi wofia ho wa wale fo ntama eh? Mameno ebe jina na so ba na chi na ho blase no obuo na enidi a sister no wonti sister ose uti awade ese wakuma afo ne won hye unu nyina abom pa ese wu
4: ai
5: wu
4: ah wu fingo
5: wa mu twa hye a wo de wu na twa ye na mwira ma ye de wo fisha wa ye si akwan wo mu nua ba ma no wa ye si akwan ni wafa se ba kokora chiro bi si yiwe ya ayi keka okoto e box keke kora okoto ye woni na ko woni na ko ntokwa wo ho sister onkwa na etia etia no behwe ma no fomfam ban ho sa 58
4: what a show
5: hallelujah
4: amen
5: 45
4: 1 2 3
5: 50 ha ewurade yesu metumi hu posters ban dan na ba no bobo ho sa ena no makomo e ma mi nu ba konya 35 ba konya 32. Ana weye na watwe da we su ye be na ye. Ana miduru ho na me kan. Na papa bi be gina ho no so kan bi. Papa no ye posters ni se o se musa anko fo we. Mu be wu sa. Utum si ye dia ye no. Ya pakine no be gu abontene. Ya tam TV dia bona pampam. E shake urade.
4: Amen.
5: Tie ne ye pa ne tie ne ye. Oba wale fo ne ni kunu koda o chaje. Ene ko tena dum sister kwaje dan wadum
4: ai
5: na ye hunse wani abre e jake urade
4: amen
5: tiebetie ne yepa ko Romans chapter 7 verse 2 Romans chapter 7 verse 2
4: Romans chapter 7
5: verse 2
4: verse number 2 no
5: ah what you say
4: I say na oba o se nuku ase de
5: what you word ne ye oba o se nuku ase de
4: o de mra te chene asan nuku
5: etu oba wutumu keka pata wo se be ma se
4: ah bra o ti ase no
5: e bra no kukuru ti ase hallelujah
4: amen
5: e ye fesi wo oba o se be ma se ya oba wale fo wo nuku no koda je se wo chaje no Bema biya didi enumre wia our last one aduane last one wo ho eh ye aduane anyankopa ankasa ha obi tu no se lumba bo no se aduane ayenche aduane ayenoa tienye inti 1 Corinthians 7 verse 5 to 6 bible no kan sem bi 1 Corinthians chapter 7 verse 5 to 6 o kan sai
4: o se mumfa mo ho nkame mo ho
5: what you say ma bible no kan mumfa mo ho nkame mo

0: wɔsɛ tɔgye fɔ sɛ sa
1: nsara
0: na wotoa so a
1: na sɛ mokyia mu nuanom nko ara
0: na mokyia mu nuanom nko ara
1: dɛna mayɛ ama
0: nabrɛsomayɛ ama nabrɛ so
1: tɔgye fɔ so nyɛ sa
0: tɔgye fɔ so yɛ sa
1: enti monyɛ pɛ
0: enti monyɛ pɛ
1: sɛde mogya wɔ so
0: sɛde mogya wɔ so no so yɛ deɛn
1: yɛ pɛ
0: ti asɛm no yei enti monyɛ pɛ
1: sɛde mogya wɔ so so yɛ
0: sɛde onyankopɔn de wɔ nnipa bɔ ne kyɛ no na ɔhyɛ no so na ɔma adekyepa to no no saa na bible sɛ me ne ɔmmienu so yɛnyɛ yɛmfa bɔne nkyɛ matthew 18 no yesu ka asɛm bi verse 15 to 17 ɔka asɛm bi
2: matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
2: ɛkwan a ɔne wɔ nua ɔfom adie
0: ɛkwan a yɛde wɔ nua wɔafom wo
2: adie
0: wo nua wɔafom wo
2: kwan a wobɛfa so
0: bible no kyerɛ wo sɛ wo ne saa nnipa no
1: ni
0: na wotoa so a
2: na sɛ wonua fom wo
0: anua fom wo a
2: kɔ ne kɔyi natɛnkyi
0: natɛ
2: wone nemmienu nko
0: antɛmsɛ
2: wotie wo
0: awotie wo
2: wanya wo
0: nuawanya wo nua
2: wantie a
0: wantie a
2: fanipa baako
0: fanipa baa
2: baanu
0: baanu
2: ɛka wo ho
0: ɛka wo ho
2: na sɛ nyɛ adansefo mmienu
0: na sɛ nyɛ adansefoɔ mmienu anu mu
2: na sɛ wɔntie wo nso
0: atie wo nso a
2: kɔne kɔka kyɛ asafo no
0: kɔne kɛka kyɛ asafo no
2: wɔntie asafo no soa
0: nyankopɔn ma procedure wɔntie asafo no a
2: buru sɛ bosonsom nii
0: wate wama wo procedure wonua fom wo adii kae
2: kɔyi natɛn
0: yi natɛn
2: wone mmienu nko a
0: wote asɔrdɛm obi afom wom wote fiem obi afom wom de ka kɔyi natɛn
2: wɔntie a
0: wampena no wafa nnipa baako aka ho anaa mmienu nyankopɔn mpɛ asɛm a ɛtiretire mu bebi
1: dabida yɛme mpɛ saa
2: wɔntie baanu no
0: na asɛm baako pɛ wotiretire mu saa
1: busuafo nyinaa busuafo yɛda busuafo nyinaa obiara ate
2: ɛsi nkonnwa
0: obi a wantimi mfa bɔne nkyɛ no ɔne ɔtiretire nhyɛm mu bebi
1: anka wɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ obiara
0: tieneyɛ paa wɔntie wɔafɛ ne wɔabɔ fie hɔfoɔ nyinaa amanneɛ wɔabɔ asafo no nyinaa amanneɛ ɛfa wokɛ ne sɛ wɔanyene fom so
2: antbible
0: sɛ bu ne sɛ
2: wɔbosomsomfiti
0: ɔde kɔ no bible sɛ wohu nokora twam kɔ baabi nyankopɔn nso na deɛ baako ama ne gye ne ho sɛ wɔmpɛ nnipa a wɔkyerɛ no ho nnipa a obi afom wo a na wɔpakyɛ wo na wompɛ sɛ wogye tom ada wo nkoa woyɛ hwan wɔne nyankopɔn koraa wɔde bɔne kyɛ
1: nanka
0: nhyɛka wurade den
1: amen
0: ɛti 18 hɔ ara no matthew 18 hɔ ara no 23-35 no yɛmfa ntoa so pɛ
2: akoatimɔdenfoɔ
0: akoatimɔdenfoɔ no wotoa so a
2: wɛtɔ sɛ ɔyine te sɛ ɔhene bi a
0: ɔse wɔ soro ahenni no sɛ wopɛ sɛ wokom a ɛso ɛho example na yesu de ma wɔ
2: ɔsɔine te sɛ ɔhene bi
0: ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi
2: ɔpɛ sɛ ɔne ne nko abu nkonta
0: ɔpɛ sɛ ɔne ne nko abu nkonta
2: ofi te aseɛ buyɛ no
0: ofi aseɛ ɔbuyɛ no
2: ɔde ɔbaako a ɔde ne talent ɔpedu brɛ
0: no ɔde baako a ɔde ne talent ɛyɛ ɔpedu brɛ no
2: ɛnam sɛ wone deɛ ɔde bɛtu
0: ɛsiane sɛ wɔne deɛ ɔde bɛtua nti
2: ne wurane hyɛ no sɛ
0: ne wura ne ka sɛ
2: ɔntɔ ne ne yere
0: ɔntɔ deɛ ɔne ne yere
2: ɛne ne ma
0: ɔne ne ma
2: deɛ ɔwɔ
0: yinaa ɛne deɛ ɔwɔ nyinaa
2: ɛbɛtua ka
0: no ɛbɛtua ka no
2: ɛna akoa no gu nkotodwe
0: na akoa no bu nkotodwe
2: srɛ ne sɛ
0: ɛsrɛ ne sɛ me wura
2: tobo asɛma me
0: tobo asɛma
2: me ka no
0: na mɛtua ka
2: na akoa no hu ne mɔbɔ
0: na akoa no hu ne mɔbɔ
2: na ɔgyae
0: na ɔyɛ deɛn
2: ɔgyae
0: ɔno wɔde kao ɔde bi ka ɛdeɛ nnipa no wɔntua ka no ɛna ɔsɛ ɛdeɛ momfa nnipa no agyapadeɛ nyinaa
2: ne yɛ ne ma
0: bible sɛ hɔ noa na akoa no bu nkotodwe
2: na ɔgyae no na ɔde ka no kyerɛ
0: halleluya ɛna ɔsɛ me wura tobo asɛma me na mɛtua na bible sɛ nnipa no ɔde ne ka no
2: hu nemɔbɔ na ɔgyae
0: no ɛna ɔgyae
2: no
0: ɛna ɔde ka no kyɛ
2: na akoa no so firi adie
0: na akoa no ɔno yɛde ne ka kyɛ no no firi hɔ
2: nokɔhu no obi a ɔno so de ne ka
0: no ɔkɔhu nnipa bi a ɔno so de ne ka
2: dinali wɔ ha
0: dinali wɔ ha
2: ɔsɔne mu tiri ne mene
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: wɔhu bibini black man akoa wei ɔbɛyɛ black man
1: dɛbibini
0: na dene yɛ
2: ba almis
0: ɔbɛyɛ black man hyɛnka awurade
1: amen
2: na ɔtim ne mene
0: ɔnone ɔbi kao
2: 10000 ɛdeɛkyɛ no
0: ɛna ɔno ɔbu nkotodwe na nnipa ne kyɛɛ
2: no
0: ɛna ɔno so firi hɔ no
2: ɔde obi ɔde ka
0: 100000 ɔno so firi hɔ no saa nnipa ne yɛde 10000 akyɛ no no na obi so de ɔno nso ka 100000 bible sɛ ɔno deɛ ɔduru hɔ
2: no ɔsɔ ne mene
0: ɔsɔ ne mene
2: ɔtim ne mene ka sɛ
0: wandwɔ so no
1: bɔne menim
0: wɔkuno bɔne menim
1: wɔkuno afiri wia
2: tiɛ me ka
0: akoa wei wɔyɛ black man
1: wɔntene
0: wɔyɛ black man pɛɛ
1: black man
0: wɔwo nnipa wowo de obi ka 10000 wɔde
2: akyɛwo
0: wokɔɛ na obi de wo ka 100 a na wowɔ bɔ ne
2: menimmenim
0: ɛna ɔbɔɔ ne menim no na ɛkɔsiisɛna
2: wura kwa no so de ne ho hwee fam
0: ɔno ne deɛ na ɔbu nkotodwe wo ɛdeɛde 10000 kyɛɛ no
2: btwdeɛ
0: bɛtwe deɛ
2: ɔhwee fam
0: ɔde ne ho nyinaa too
2: fɛsɛ no sɛ
0: ɛna ɔka sɛ
2: tobo asɛma me
0: ao menso tobo asɛma
2: meka no
0: na menso 100 no
1: mɛtua
2: na ɔno deɛ wampene
0: na ɔno deɛ wayɛ deɛn
2: wampene ɔnane kɔto afiase
0: ti asɛm ne yo
2: sɛ nkɔyi sɛ ɔbɛtua ka no
1: sokɔtm
0: bibi ne black mi asɛm wɔ yesu kristo de yɛwɛ frɛnse sɛ yɛyɛ bɔne dodo a yɛdiɛ no nyinaa nyankopɔn tumi hyɛ de
2: kyɛnyɛnsoso
0: adɛ na yɛyɛ deɛ yɛntimi fa yɛnua deɛ mfa nkyɛ
1: na wokɔbɔ ne dua
0: na wokɔbɔ ne dua
1: wodene kɔgye asɛ ka akoku no Jia se kan.
0: Saka urade.
1: Amen.
0: Me kwa na dwuma ma me yi nadi.
2: Yes.
1: Me chire no ma fa. Ah, me chire no.
0: Akwa we. My friend senior.
1: Yes.
0: Na dwuma ura. Ma ka de oyey nyina chire na me yi nadi.
2: Mm.
0: Ana uyi nadi me kwesi sey.
1: Aso be na onya.
0: Na ka tia ye de bra wa na.
1: E ma odi.
0: Ada no tu mani pa won sem she utiri musa.
1: Ana ya ho ya sa.
0: Saka urade.
1: Amen.
0: Ada na wuti mi fa bonin chesa. Baba onde sakwa no
2: ole wa mpere ntase ole ko 12 years
0: obu nkotodwe ne de chee no ono firi wono be de ne ka 100,000 ni pa de dafom no ono de otim ne mre wa mpere
2: ole ko 12 years ego iso betu aka
0: no enko si so betu aka
2: na wura kwa ne hu de si
0: na di wura no a ono de ne ka 10,000 no ono nu hu se ono ne 100,000 wa chi obi atum no
2: eye ne yapi
0: eye ne yapi
2: obaka chi obaka de si ye nya chee
0: ne nkro fo be ka de si ye nyina chee
2: ani wa no afre no se
0: ne ani wura ne fre no ka se
2: akwa bone
0: akwa bone
2: osira minti
0: akwa bone
2: osira minti
0: bone o de me ka osira me no
2: me de nyina me
0: chee de ka de nyina chee
2: na ese wo so se
0: nti ese wo so se
2: osu wu wa ka mo bo
0: osu wu ni pa mo bo
2: se na me hu mo bo
0: na o de ni pa ya de ade
2: e mo bo
0: no body e wo de nyina yakopo de chee wa hwe osu ma de chipato ni pa na se ni afom wa se me da so hye otirim efie nsia ni e
2: verse 35
0: black kwadwo de
2: Mm. Oye so
0: de no hu na morning.
1: Oye
0: so na me come baby.
1: Ma fa me ho adwin.
0: Sha me medical ka che say. Oye so kura me nsabi nom da.
1: Adai. Na de adwin ho so tem.
0: Sha ke urade.
1: Amen.
0: Sha nkofo ni bi, ebi na wo Bible mu ha.
2: Mm.
0: Sha nkofo ni bi na wo Bible mu ha.
2: Mm.
3: In she riot.
2: So me wumpo na onu pere
0: me. Fa bone che.
2: Sha me wumpo na onu pere be me manya nkwa.
1: Me
2: nkasa no
1: mo da. Me nkasa no, me nguna me nko.
0: Obi koye bi sha ma ne ba wi.
2: Yo.
0: Wane nipa da ye kanyati nyati ya kan wofie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nye adwuma dakro na ne bakwa yale wo school anes omo pon ye ne school fo nso so enu no mde ne ba afie
3: in she right
0: omde akra ba afie wane nipa na ko aka kire ne se o beto se me bakra wu a chim
2: ei
0: afa akra da wana ne yemo samfuru no ne ye ne wu ma me no so ye ti ne won ne se Okwa to se mbakura uwa, kem. Eti osurosa odosu bako hon, hanyo yekwa kakasa mina mama ni pause na anu. Ena ni bade da hon ni yam, esa mfuro ni saa.
1: Otete.
0: Saa kurani da hwa wopre saa ni njina anu. Wawu. Uni nipa nye free.
1: Ah.
0: Mbira nuwa wote su, wini wawu nye free.
1: Ayaka.
0: Ah.
1: Manson.
0: Edi adena akayobe, ene nkurasi fuwa na yaka. Nkurasi fuwa. Nkurasi fuwa na yaka. Uye kurasi ni.
1: Uye kurasi ni.
0: Uye kurasi ni dodo. Anemrei.
1: Ah!
0: Yeah! Ube yase wini nipe nyo ayo fili.
1: Nanka, unyakura.
0: Iseke urade.
1: Amen.
0: What? Ene nkulasifu wana yaka.
1: Nanka.
0: Nkulasifu wana yaka.
1: Nibye Bible webe nipe nisei.
0: Ye kase nkulasifu waya na omu nimise ubiya odo.
2: Ubiya oche nkulasi tu.
0: Yani ye omu nimise ubiya oche.
2: Akame demu.
0: Iseke urade.
1: Yami yase mdi bie nipe ni.
0: Tye niye.
2: Ajabi ti nkulasi tu pa.
3: Nimsi
0: wang. Se urade yase mwa. Uye krasini.
1: Krasini.
0: Wati mi afa bodi ancha uye krasini.
1: Krasini.
0: Bible ne na ka kire o. Tie. Osi wo wura no.
2: Ne bu fupi.
0: Ne bu fupi.
2: Wa na ma ohia fo.
0: Wa na ma uye ya so bu tie. Na ka sa sa na tie dia.
2: Sa sa na mumu biala.
0: Ti asem ne yo. Sa na na mumu biala.
2: Fi na kuma mu.
0: An firi na kuma mu.
2: Afa ni afa so ancha no a.
0: Afa ni nua bone ancha no a.
2: O Yakobon so e be ye.
0: Sa na Yakobon be ye no. Asem ne de sey.
1: Papa bi.
0: Tie na tie ni ye.
1: Na tie ni pa.
0: Matthew 18. Ewa ni yekai. O paso otumi de bone cha. Matthew 18, Matthew ngume tre du ngotwe.
2: Verse 15.
0: O dia troni nyina na kan ni da kusi.
2: Mm.
0: Wo se sala na mumu bi afri na kumem.
2: Afa ni anfo so anche.
0: Na tie sey. Obi betume afri ni suo.
1: Ani so.
0: Ade na
3: ni pe bi.
0: Bone ya cha.
2: Aja no mka se me me ne nya ka ba.
1: Ni ni ye fili.
2: Me ne
0: ni ye ni suo de.
2: Me hu na morning morning.
0: Ba wa kumem de ye wo ho.
1: Yes.
0: Eti na Bible no wo hunim nya sansiri nyankopo.
1: Hunim nya sansiri nyankopo.
0: Se mumu bi afri na kumem. Anfa ni nua bone ya anche no a. Na te se bi wo ho a akoma na nkasa de wo fa anche.
1: Ani so na ya
0: cha. Ani so de ye. Eti se
1: ti. Hu sta grace no.
0: Eti Bible ne pa kumem de ya na.
1: Nanka.
0: Ye de chen
2: o mo le kasa mi hu mi hu a morning morning esa
3: o nya do na ko
0: ya no ya Matthew 6
1: ko se urade mpa ebo verse 9
0: verse 9 yesu kanse
1: mi se urade mpa ebo
0: aha
1: ti se mo bo mpa ya
0: ti u bo mpa ya
1: ah mon kasa
0: mon kasa
1: ene ja wo
0: so ja wo so
1: udin onte
0: udin onte
1: wa ni mra ya openya asase
0: ya openya asase
1: de ye osoro
0: se de ye wo so
1: my dad ya ni ne
0: my dad ya ni
1: two of us na fire ke free ya
0: fire body chaye
1: se de fe no de ya ka
0: tiare o fire body chaye
1: se de fe no de
0: se de ye se de free ye de a ankase
2: so ye me no
0: so ye me no
2: sa na me ye no
0: sa na me ye no
2: metia de wa ye no suka
0: metia ne de wa ye no suka bible se men ka bi da se se de o ye me no sa na me ye no
1: do me do you
0: the second grade
1: amen
0: verse 17 ne ka se mi 17
2: wo tafo hwe ase a
0: bible ne se sa wo tamfo hwe ase a
2: ma woni nye
0: e ma woni nye
2: so wo tria
0: o wo tria
2: e ma koma nye awu
0: ama wo koma so nye awu si
2: awurade ehu nu
0: awurade ehu
2: na anyene ne subone
0: na anyene ne subone
2: wa na ne ne bufuo na mfiri
0: na wa na ne abufuo na mfiri ni pade so afa ama wo so what the bible ne ka wo se sa wo tamfo hwe ase a
2: e ma woni nye o wo tria e ma koma nye awu si
0: koma si fie mo bitum ka se asoma si pa ne ne ho akiri ni
2: wo chia
0: awurade
2: wo na wo hye wo no
0: Shake your body. What is our time for Shia Shia?
2: I'm warning you.
0: I'm warning you. I'm
2: warning
0: Shua watere shua.
2: Amo
0: kume nyau rusi.
2: Nyau radia unu.
0: Shau radia unu se. Kudi nipa mwa sema se umu. Abe nipa na kwa haumu. Na hau na nipa na kumle yao da. Babu se radia buba fu. Abe tiyau. Na nipa na haulo. Wa dani ya mau. Ame na ya bwani ya tiyau. Asamu na edese.
1: Apebi.
0: E tu ko Proverbs 25 wa. 21 to 22 yesu ka
1: se kom de otamfo a.
0: E tu ka se nti se e kom de otamfo.
1: Mana duane ni.
0: Mana duane ni.
1: Su kom de na.
0: E su kom de no a.
1: Mana nsuo no.
0: Mana nsuo no.
1: Ma su srama.
0: Ma na onyakopo ba su jasrama.
1: Agunatifi.
0: Ati asem no. E ti se kom de otamfo a mana duane ni.
1: Ah kom de na.
0: E su kom de no a.
1: Mana nsuo no.
0: Mana nsuo no.
1: Ma su jasrama.
0: Na osu onyakopo ba su jasrama.
1: Agunatifi.
0: Na onyakopo
1: ba su jasrama.
0: Na urade ba de.
1: Ba se wanem.
0: Eti Romans 12:14 what can say
2: Romans 12
0: verses 14 what can say
2: o se munfa boni ntio bi bonika
0: eti munfa boni ntio obi bonika
2: na munfa oye
0: munfa oyao
2: ntio bo
0: ntio obi yauka
2: eka
0: isheke urade yi munfa boni ntio bonika munfa funso ntiche munfa boni ntiche forget and forgive
1: yes
3: in shiraya fe
0: eti uko verses 17 Romans 1 wa verse chapter 12
2: munshira wana
0: verse 17 to 21 munshira omo omta
2: munshira
0: munshira
2: mo
0: ngade ye
2: mo nume
0: and I saw them and now the pay you ya tafu ajiji ye
1: they
0: have Afghanistan bomb and fra pentagon
2: mami ni ya
0: the Saddam Hussein ya ka
2: mo mesu wa bia
0: and go ba bushia timayao timayao
2: mami ni ya bia ajiji me
0: se ni ya pa
1: masia onye bia
0: and ya bomb pai ni ekuvie ni pa Now you who some they say so be jeje o e baye na so bom pa ikunu a spirit radio mu o o dia come ni pakro
1: yes
0: eti ni spirit no kwa another person wa
3: in shiraya
0: ejuma spirit radio no
1: baba ye
0: okoko fa faale no no wo ye sa ejuma no wa ada na wo mom pa ye ma ni pa nti yesu kristo to wo mone a o ma wo mone ni ba bi tena ma ni pa ni sa kira na jin hallelujah
1: amen
3: In
0: Romans 12, 17 to 21, I am a decassé. What is it?
2: Born into your
0: wife. Born into your bonica.
2: Munyan, yeah.
0: Munyan, woman, yeah.
2: And
0: when you pay your name
2: to me, a
0: better me, a
2: famudia.
0: Move from with
2: you. Nipan Yantas and Jim.
1: Assemble, they say.
0: A better me, move from with you. Muni Nipanina. So a tow.
1: So no.
0: No, Kutia,
1: no, the idea.
0: Ya what you do, what? O Christo, no, no, be a Casacasa with ya.
1: Not the same.
2: Ebia so for ejae ho maya katakaza kakra
0: katakaza
2: pai kwa nalo
0: kwa wako fa
1: na djuboja kairi bombo
0: na djuboja kairi bombo
2: eh
0: enuma egbo enda egbo ku ya wonyumbu wa sa time na waya katakaza no
1: wiya no
0: de tu
1: wiya no
2: fa so yesu di wo mo
0: opro sam jeje mi a
2: me boda
0: ba ya wonyumbu wa wo no bi ya katakaza
2: yento o ka sa woni no
1: ah o mu ku wiya no de goliat be kwashi
0: Now, pra, Radia, come to my son, mammy.
1: I'm a town
0: for J. Many. May be BBA,
1: and ye
0: was yes, I'm here.
1: BFU,
0: BFU, the whole, not the book.
2: Yes, your friends are gospel.
1: Tene.
0: Yes, I'm here. First Corinthians 14:12. Bible, it can send me. First Corinthians 14:12. Last quotation, First Peter, chapter 3:8-9.
2: First Corinthians, chapter 4.
0: First Corinthians, chapter 4.
2: Verse 12
0: Okay,
2: say.
0: Was it Christ on Tia and Quasia for? Christ on Tia and Quasia.
2: Mudia,
0: Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, Mudia, M Hallelujah.
1: Amen.
0: What time here your pressure? What say you dear?
2: Yenyaka.
0: Do obi ti asolim. O say udin. Efiem, adwumam. O say udin. The second urade. Nipa bi twetwe nipa bi nantiri wa adwumam. Sa.
1: Din konkonsa.
0: So ne do adwuma.
1: Eh?
0: Oh ho.
1: Presenters.
0: Ada nipa ba je ketia she obo tuma.
1: Yo.
0: First Peter 3 no. Last quotation ye
3: ko. In she right FM.
0: Ya ko ye.
1: Odo.
0: Odo.
1: Amblasie.
0: Ni
1: fefiri.
0: Fefiri.
1: Na awie ni se.
0: Ya ko ye odo. Amblasie. Ani fefiri.
1: Na awie ni se.
0: Awie ni se.
1: Mu nya nya dwon kro.
0: Mu nya dwon kro.
1: Mu mama homo.
0: Mu mama mo.
1: Odo mo homo ho. Se nuanom.
0: Se de nuanom.
1: Mo se mo homo.
0: Mo se mo ha.
1: Mo nya amblasie adwene.
0: Mo nya amblasie adwene.
1: Mo fa boni ntia boni ka.
0: Mo fa boni nya de yen.
1: Ntia boni ka.
0: Forgive and forget.
1: Se mo fa yen ntia ya.
0: Fa wa ya wo shun.
1: Ne mo mo shira.
0: E mo mo shira.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Mo na ofra mo.
0: Gwa mo na ofra mo.
1: Se mo magin shira.
0: Se mo ma ri adi.
1: Magin shira.
0: Ano pe urade nyakopon shira.
4: Ano pe ya tenas. Na se de we nim no Proverbs chapter 8 verse 6. Eka asembi mebusa metre ngotwini yimu nsia eka asembi
5: Proverbs chapter 8 verse number 6
4: osisayin
5: osimuntie na rebeka nsema emuda ho
4: nshira kan urade
5: amen
4: alopei ye beka nsemo a
5: emuda ho
4: emu eye den
5: eda ho
4: eda ho nti ye betena sise ya aya ye kasa kire nyansafo yetra sia ya ni ekasa chire nyansafo fi se babro ne se tu nyansafo fo
5: kokoso
4: mu nyansa
5: namba kwasi ade
4: men kase ngu kwasi asum
5: yobebu ne nimti akra
4: na okasa no nyansa kasa no obebu ne nimti ya
5: sa
4: nti e bribia yetra sia ya ni ekasa chire nyansafo na heaven is nyansafo ne beko
5: sa
4: na enyansafo nso na betena ewiase etumi etwa wo munkwa na wo nyankopɔ de ama wo munyina ama wo nya bonus kura aka ho nshiranke urade
5: amen
4: nti anopei bible say ye beka ensem a
5: emuda ho
4: emu ye de ade
5: eda ho
4: eda ho
5: na menu mbue de ensem a etene ba
4: na ensem a ebefiri enu mu beba no e de ensem a etene
5: neba
4: na ye de beba ti fa wo pen na fa wo paper ye bookutishi ni watro ye ba no watro ye ba no ya watro ti asem ni ye pa na ti ni ye nshan gen urade din
5: amen
4: ti asem ni ye pa na ti ni ye o se ju fo na yes no mo mo te sero rika no
5: da mu yom nyem ji asem no
4: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem nshira ke urade
5: amen
4: se be ya enipa bi behu ba bi aga na eko
5: eko
4: ese be bi aga na ejina no ejina danger zone kese ahokire no ne amane ne ne ekom ne ne atete no nshira ke urade
5: amen
4: yetu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se any 10 years na Ghana fo akai no ene obi a sori a kwa me nkoma eh o dictator o di sika ko gini o di akwa
5: Egypt
4: eh o di akwa kwa me nkoma ti sei ni ye bonachi ni ye bonachi kwa me nkoma ya ye bonachi ono so ni yesi university kese ye di ato no duho akra wi circle kese a ye fre no Kwame Nkrumah circle mebwana
5: sa pepepe
4: ishira ke urade
5: amen
4: ukon kan ya tia sa se kakra de ato ho ene ya ye no Kwame Nkrumah museum
5: museum
4: mebwa
5: sa
4: empa info so bu baby say oni papa ene yetu ne badin enye samampa wo
5: da bi
4: ono de wa wukọ
5: okọ
4: hallelujah
5: amen
4: so bi ka se samampa ne yetu ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
5: sa
4: ene yetu ne badin sa ono de wa wukọ
5: wukọ
4: ba ninyuma papa a wotena ase a weyeye no ene ti na yetu ne badin hallelujah
5: amen
4: die wa wo kodi anke yeto ne badin sase
5: nyi
4: tabi na mum ye kai se me papa wo me no o share me
5: sa
4: amene nyankopon de mako didi bia bitisei na se ne me papa wu kwa esese me to ne badin enye wu a wa wu kọ ne ti na me to ne badin
5: dadi
4: nemu e sha o share me school no hallelujah
5: amen
4: enti eye oni papa
5: ne to ne badin
4: ene ye to ne badin ti ni ye pa
5: sa
4: Oshe bebia yekeka kwa yekeka ako tipika ayipa nyasem ketwa bitum ko jina bebi ehwe suku dai bi hwe suku dai bi se ya na meyula ho ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam busa no se ntia samre mai no kobetifuo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galam se nti wo muntumi nya bibia mfiri galam se num emfansie sie school no ya na wo mutikro no mo ye den
5: mo ye den
4: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi si we embassy nshira geurade
5: amen
4: okwa america embassy holland france
5: embassy
4: omo de omo mi no ma kanbom hallelujah
5: amen
4: okwa omo embassy ka wo mo gi no dakoro no
5: ai
4: wɔn kɔ bɔbɔ ano a na wɔn de ababu yɛ busia yɛ a yɛ musa yɛ ho sɛ yɛn so yɛn embassy no a yɛde wɔn akɔsisi nkɔfoɔ man so no wɔn nso sɛ nkɔfoɔ efiri saa aman no so ɛɛba Ghana ha sika na wɔn gye no wɔn nso sɛ sika no ɛfa hee yɛde yɛ dɛn na ɛkɔ hee
5: saa musa
4: because sika American embassy eji free Ghana for a day no ebeti ba ye kwan
5: bebre
4: hallelujah
5: amen
4: ye kasa sue wa American for wa ha
5: mo ha
4: sika China for ji free ye ho asa na ba ha no ye free ha akoho nshan ga urade
5: amen
4: enye sika ketwa
5: de
4: aso China for wa ha
5: mo ha
4: yenso ye de na ye ji free ho no ye ji efiri wo mo nche ansa na wo ma ba ha no ye ye de no ye de den na fa he na wo he na wo hwan ho aso obi adwene ma so
5: bi ama so
4: ena no me be kai Ghana for se enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money e wo so MTN mobile money Vodafone mobile money Tigo mobile money Tigo cash
5: den den so
4: she ni pa wu hospital ho a na ne busua ni bia nim ni call number no a hallelujah
5: amen
4: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no hono eye hoya sade ese waji sika sa sika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura no eye hoya sade e shanga wura de
5: amen
4: e se nkofu a wu a wo mo sika akodi wo mo moba money so a se se sikana kam ti ye ne Vodafone ne Tel catch ne ye de ba de ba nti go cash for enye sika keto a
5: she
4: ni shiran ke urade
5: amen
4: ti asem na ti ni ye pa urade ti surwa lu usu uko Jeremiah 14 na bible ne cash mbi edru ba bia ye yam bible
5: da bi hwe
4: Jeremiah chapter 11 verse 14 edru ba bia ye yam bible Ghana baby or my net do yam pie bo. Obi or bacchina or say Ghana yam pie bo be our boa. Ghana yam pie bo. Adia ye yen ye. Jeremiah chapter 11 verse 14. Bible necessary.
5: I say, and to what ye? Impart your mouth, my ye. Now my one sunny empire bosso.
4: Hallelujah.
5: If he say,
4: what ye? Mem patcha emma o mino.
5: Demiche.
4: Na emma o des emma wenim rinsu se. Uba bompa ye, yes,
5: sir. Ah, sir.
4: Emma o nesu insu emma ye. Hallelujah.
5: Amen.
4: Kwai.
5: If you say,
4: if you say,
5: when a man who bring muno, or so fremia, rintie,
4: what ya seminal? Say, inti a duro babia. Ebla Israel for din kwasi asem ninsim huno a oman no kwa ahochirem te sa de Ghana akoyi no no ma dwene ye omo se so omo kohiam na wo mo bom pa ye urade betie no atie omo sufre eti Jeremiah try se obo organize wo man ni nyina na ono oman na kohiam na omo bom pa ye se ebia urade firi soro a bit ye one. And yes,
5: sir.
4: And when I would rather free with you for Jeremiah. I know catching Jeremiah, I said, see Jeremiah.
5: What the empatch of mommy?
4: Empatch of cry a moment.
5: She frame ya.
4: Na a moon so compile boss.
5: If you say one a man who blamino.
4: If you say one musu frame ya.
5: Minty, sir.
4: Na all my man who blamino so.
5: Sure.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Isanke urade.
5: Amen.
4: Ebi na duru o mai Ghana yi o. Yen Ghana sese ye hia mpae bo. Ade aye hia awo Ghana ha, eye baako pe. Adwen sakra.
5: Sa.
4: Se onipa eti wo man num no. Ebe sese wo musu. Omo ban. Ombobia, any woman your beer. Hallelujah.
5: Amen.
4: And I know last week you came him Lamentation 5.
5: Lamentation. Quadrusim.
4: Quadrumetidanum. Neim bacon echo. A one year kind, a duye. Near Batuaso, one year treated the moon. Last week, me cobble chick a cram out. Yeko di trono me 87 no okase yen kan ho okase be de mo kwa asase paso
5: asase ya wo wo so
4: asase ya mema mu hia hwe wo so asase ya ewo gold bauxite diamond manganese everything
5: bia
4: na okatwa to se asase ya mu hia bibia wo so na mu ni so aduane na It says Yeshua won't chire and a common mania. No radia for a buff for Gabriel, no afraid Gabriel, no see Gabriel bra. Memusa was him. Say in Kofui. A dear pa, na am fama, womwa, ama womu su commonia mania, and till ye, Sankabia, Minyan Kupon, Rufimua, Gabla, or ye Kai make a crack. Namin sha, dear men fama won, namin fama won. Hallelujah.
5: Amen.
4: Gabla tun any awasi awurade de esese wodi ma wo man bia ma ne de bobra no nkofo wi wa ma wo mu bi awurade e wa ma wo mu gold wa ma wo mu bauxite wa ma wo mu manganese wa ma wo mu cocoa wa ma wo mu coffee
5: timber bia
4: Hallelujah. Wa ma wo mu kwadu kube anka
5: diamaye
4: abrobe
5: biwa ha
4: Ishaka urade.
5: Amen.
4: Tienye pao.
5: Mwani na biwa.
4: Akokono.
5: Biwa ha.
4: Oma yembi.
5: Oma yebi.
4: Tiasem ni ye. Diye tia tuwa kura. Odeye abia pohon.
5: Mwase.
4: Utuka. From Accra. Na wuko Western Region. Na sa ufa kaswa. Onam pohosa tu agunan kwanta udra agran kwanta ubenkum so se disco bulo no ekurobi ye friend disco abrofun be see castle for fefebo ho and the castle na abrofun see ye no ko wa wifo na eco toilet
5: ebo
4: hallelujah
5: amen
4: wa maye pona de epona akwa hey e do wife no e wo nyina epoda ho ya utu wani ehwe wachi ni wani ma die sese onyankopon di ma wani pa biala omai bia ma omai bia de bobra no
5: omai bi
4: omai bi eti nyankopon te soro a onhu dia onfan kan ye ho hallelujah
5: amen
4: die chatu okura wa brain oil
5: ah crude oil dia mai
4: otina sia no se gebla e momla enko fuem se oil na enka ho na omo chiri wo mai o de oil ye fa nka ho ma ho eno wasa do oil no sa de aka ho
5: ka ho amai
4: oil no beka ho kura de e fe kura de bobo
5: no kura chiri mo
4: eti awurade se se wo mo mampai bo ani wo sumpo dɔso a mintie ɛna yɛ misa yɛ ho sɛ saa nɔɔma na nyankopɔn de ma ɛni nyinaa ɛwɔi ɔse asase a yɛtu sika kɔkɔɔ ɛwɔ ne mpupom Deuteronomy 8:7 down ne ka
5: saa
4: yɛnkan hɔ yɛkɔ yɛkyi kakra ma amanfo ahu nsɛm no na afei aba abɛtoa so yeti ya togo phone to oil weboa
5: debi
4: togo phone gold bauxite
5: munibi
4: diamond
5: munibi
4: manganese
5: munibi
4: okɔ senegal ayi yefase
5: jeni
4: abrobenom ne fish eno ne ade omye ne titire pa wo
5: senegal
4: togo ha bauxite ne manganese any togo there should togo ni bia no ha obeta ni sika so oba gana be didwa
5: debi
4: hey gana ni nya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
5: fa nyama
4: gana ni nya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
5: nyama
4: togo so bauxite ni ho manganese ni ho koko ni ho kafe ni ho
5: bi ni ho
4: jama kafe ni koko no mo wo wo no makoma akumbi Okray no so papa bia. Omo yo man Ezu etwe kure nyina ho ahia. Eso ye tam sika ko ho kudiga.
5: Ko fa nyama ba.
4: Ebi kura ye mo na ko toka na ko dia fa togo na ko dia fa fra wo no dia ba.
5: Dia ba.
4: Adentia.
5: Port free.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Ene japade ya wurade de ma ekwadwom etire num no. Nini na adani ya hofo di akai wa mamu.
5: Lamentation 5, verse 1 downward. Ose, erade, kadi yaba yensu. Shene humi yen ahokura. Yene japa dea dani ya hofo di ya. Yene fia ya manfu di ya. Yadani dani wisi ya ni nyanka. Yana nanante seo kunafuo. Yusuo a yanom, yetu yaka. Yeni nanso, otoma ye. Okra ye okwenchi wa yoko. Ye bre, omaye nya humi. Yade, ye humma yuzi ni
4: afuria.
5: Omaye nya humi.
4: Ye bre as we ase agapade bia e wo se onyankopon ade ma wo man bia ma wo man no de tenase
5: de ma
4: yakopon ma ye
5: mmm
4: okwa akra na okwa independence square are we na ba ho mranti atenten gram 45 years 50 years 35 20 24 obo kono akopa dua ne gale tu si di si bia di owia woni ba bia ko
5: woni ba bia ko
4: no wakɔ dapo na no ho independence square from a fa no ho se ho ho bɔkɔ no yi na tade ye no wa
5: da
4: woni ba bia ko aya no ho se mo ye mi sa ye ho afi se se se no ukɔ Isaiah 56 verse 11 na ko ho mami
5: Isaiah chapter 56
4: verse 11
5: Transam
4: no kan sembi
5: Na akama no ye edufri pe se.
6: Isna gawra de.
5: Amen. Ase na akama no ye edufri pe fo se. Onimome.
6: Hallelujah.
5: Amen.
6: Akrama yi no. Ye woni pa akrama yi wo ho. A omo ye edufidi pe fo.
5: Onimome.
6: E no omo di wo man we su.
5: Hwe.
6: Empayfu e be di wo man we su nyina from 1992.
5: Hwe.
6: Edi bedru sabre yi. Akrama ye dufudi pefo a.
5: Omunimome.
6: Obia obitum betwa 4 years ne petrol shell obekɔ no kuta petrol shell makomako be 16.
5: Hey.
6: Isna gawrade.
5: Amen.
6: Enshi.
4: Ana no meti yesi. Ye nyi a police for ni asoja fo enkogu senate so me yoro ho yi na kamo pesa senate eye na senate jina ne na so a omanyi mu mps enyama na moji sika kese
5: moa
4: ye penkofo ebe ma senate jina ne na so a MPs wɔmo no mu aketua no soso
5: soso ministers
4: na ma kɔtena wa hyehyɛ mla ma ye ho 4 years o kwa wɔ hyɛ ma o ekresha
5: es gracia
4: nshanka urade
5: amen
4: nshanka urade
5: amen
4: blofo a wo ka na wo tɛkyerɛ ma wo so
5: es gracia
4: wɔ gyia wɔ gyi ne sɛ boom
5: boom
4: wɔ gyi ne boom
5: nso sagye allowance so
4: Oni na busuafo akodi ni boom. Tubo kono ma me tie di dey fru so to shitishi.
5: Boom.
4: Yeah.
5: Hey, no.
4: Na shiranke urade obo so ni asase se yale enko a.
5: Hey.
4: Yale enko a.
5: Boom boom enko a.
4: Isaga urade.
5: Amen.
4: Yadia kesia. Hey. Ebo wa ne fridge obie na oyi mu no ma ba konkora try a.
5: Okọ.
4: Omai ne muni pa emumpaifuo ti mu odene saa no. Hallelujah.
5: Amen.
4: Daben wati se MP fo se o market ya mai.
5: Hey.
4: Enti wo mo ko dem wati bi da. 28 na dem se kekra.
5: Bantam kra.
4: Teacher need 8 million no. Tumi wake up e bitum busumi zoom awurade Yesu.
5: Sad mom to a table top.
4: Isan gawrade.
5: Amen.
4: Obia beye penyina no wode mensamienu na didi. Ebisa wa mai na ye symbol no last week me ka kire
5: wo kire.
4: Yo out of dia ba dia ba no
5: coat of arms.
4: Arms no
5: the die
4: coat dan anymore no.
5: Ebi da ye coin so.
4: Hallelujah. Ose bi da coin so.
5: Ebi da so.
4: Se Ghana fo nhwe ne ye ya. Hallelujah.
5: Amen.
4: Last week my back bo ma ba so pa was so fo in fact we need a form
5: akasa
4: shegana fo si betie nsema urade dia ma ona ko man ni mu bedwo e kwen a wo fa so a sa mo ba mo ni no utumi tena se ahu se so obi ko nya accident na no mo ba phone no ye fa na ye touch e fo na touch ne na se sika woni phone ne so a e kwen a wo fa so ahu se a kwen ba ne be fa so a sa sika no ye nsa beka ama sa ni mpa no e shina ke urade
5: amen
4: ti assembly ye pa na tie ni ye pa shwa kron kron no urade asem Omai bia sa wutim na sa mumpanfo nsura urade a. Wo mun nyina ase ye nsole mpanfo. Hallelujah.
5: Amen.
4: Ye tete nsole akasiem. Modest church ya. Ye betu wo mun. Efa anu mun wo mun gu. Omai we se Christian counselor nsole ankasa. Na me ka kire wo. O my way enyansafo aka o my way mu guemu ano na me ka say enyansafo aka o ga na 30% a we hin bi frame o te sofo gai 30 ne kura do so
6: ɔse sɔfo gyae 30 no kora
5: dɔɔso
6: hwɛ yɛn papa yɛn nana yadeɛ nyinaa shake asɛlebotwe sɛ wɔnya 100 years
5: wɔnyini
6: ɛda a yɛbɛdi ne 100 years ɛna mu sɛ ɔman wei anyansafoɔ a ɛwɔ ɔman wei mu wɔma sa sɛdeɛ ɔhene ne kae no ɛnuru 30% ampa na papa wei anya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛdi 100 years yɛama papa yi a na yɛkɔfa nwomtofoɔ no yɛyɛ stage kɛseɛ platform kɛseɛ ɛbɛsɛ sa nwomtofoɔ agu so a shatawale nom akɔɛi a ɔnyɛ nwomtoni a ɔde patapaa fa mu akɔyɛ nwomtoni
5: bibledi ne ne honam sɛ patapaa
6: saa nkɔlɛi a wɔmobɔ sa short na metena seɛ na mebisa me ho sɛ papa pɛn mu a wanya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛhyɛ no animunyam na nka yɛpɛ nwomtofoɔ paam akɔ bɔ nwom ma president te hɔ papa ne nso te hɔ ghana mpanyimfoɔ titirɛtitirɛ te hɔ kwame mpadu nwi nana kwame mpadu ɔwi ɔkuku seku nwi meboa na maka abraham wui
5: ɔwɔ ɔnokrafi
6: abraham saa mpanyimfoɔ wei nyina wɔ hɔ ɛda mmereku nom halleluya city boys ti asɛm ne yɛo saa mpanyimfoɔ wei nyinaa gu hɔ ne yɛkɔ sesa totolapa srola tolata ɛne yɛgyi mu wɔ platform so no so na ghanafoɔ mpanyimfoɔ tegye wɔ se yɛa ɛna mu sɛ ɔman wei anyansafoɔ aka wɔ mu no 30% nam kae na ɔhene ne kae ampa ɛdɔɔso
5: wakyɛ mmienu sɛ 50 no mpo
6: ɛsɛkɛ wura no
5: amen
6: na ka makye dede
5: serious
6: halleluya
5: amen
6: na ka yɛkɔ se saa makye dede nom same rade nom old tamin music wokɔ ɛyɛ a asante brothers nom ma yɛ ɔbɔ wokɔto sɛ ɔyɔnko ho akam ao ɛnane wɔne nhwɛ no o na ɔyɔnko da no da wobɛkɔ kɔkyerɛ santa na ɔmɔtete
5: hona
6: ka yɛkɔ se sa saa mpanyimfoɔ wei nyinaa ahoma nsia nhyirɛ nka awurade na nka yɛhu ne yɛpia saa mpanyimfoɔ wei nyinaa gu na papa pɛn mu a wadi ne 100 years yɛkɔkɔ se sa saa nkɔla wei a wɔm bɔsa short ɛdada wɔm na ɛto ano ɛhyira ka awurade
5: amen
6: tiani o Jeremiah chapter 5 verse 26 ɔkasɛm bi
5: Jeremiah chapter 5
6: mese enipa bra ebre wo man we mu no uti kuma sia o siga na ye ye na no na me ka kire o akwa bi ya me ne ne difre me kwam sei ufri brother no wa uko okro ma che o wa be she amakum ha e ko 15 years o se she so from ko ede um krum na bu sha se dia dia o se he na me krum wa na kwa ye wedi ne ya se bu
5: ei
6: tɔnɔ ni krom padɛ tɔnɔ tofa railway siwa ɔgye ne white shirt 5 cedis na wagye ne black shirt 5 cedis memeda nopa ne watwi so kama ɔde ka twi white no so ɔde si ne black trice so with 10 cedis shoe ɔkɔtena obi wɛde ase ne yɛsɛvo no
5: wodiame
6: nhyira nka awurade
5: amen
6: owia na wayi white na wahyɛ black na ɔkɔ obi ayi ase ne hɔ so ne
5: yɛsɛvo no
6: ɔhye ne krom ho a na ɛbɛkɔ sɛvo no tiɔnde ɔnkɔ ne krom da kɔ so wokɔ akura bi ase paa na sɛ wohwɛ baabi a nnipa bi te ne baabi a nnipa bi da wonim sɛ nnɛ de bɛduru nnɛ nyinaa kɛtɛ yɛda so de kata ɛkwan ano yɛda so de kata kwan ano ma nnipa dam
5: nimrim
6: me sɛ wonim akɔdwuru gum ɛwɔ western region woyɛ aduruma so ama mfi a ɔpae fa left a kɔhɔ na kɔhwɛ
5: dwuru gum
6: fo na bɛhu typical village vagin ni kokɔ ase ba yire no ye de begu abonten na ya ntwa ye mesisa biu na de wofie kura apro
5: na kwa ho
6: na fe ni wosa ba sisa de ode abegu abonten esa ni kofie
5: koye bola
6: eni ba bro
5: she
6: mi na me ka kire wo omen ye urade aman bibia bi Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 can say.
5: I say.
6: Efrisay.
5: Ohun abonifo o me man.
6: Awurade tu na ne o man no. Abonifo nko a ne gum. Abonifo nko a. Se se woni so o man na yetim na obi anyi obi ani.
5: Obi a. Hwe.
6: Obi anyi obi ani.
5: Ebi da bi.
6: What? Asol panyi no kra. Onye asol secretary ni.
5: Ebi da bi hwe.
6: Sofo nye sofo kura no omo mo kan sofo connection no so asofo sofo nye omo
5: nye omo nye
6: yo di connection ni wura wa na sofo so abu wura wa wa wura wa na o ma na yiri ko ho
5: camera sa bobo ho
6: cc camera ye djuma bi anye ne yonku ni
5: na bi da bi
6: o so wo tu na ni a ohun abonefo oman no abonefo sika ni brefo pesa mankum nya
5: di flipper for
6: adu flipper for
5: mu nim o me
6: babo so mo yenkraman
5: akama mu nim o me
6: wo mu nim o me
5: di di wiye sa
6: mo nim se
5: peche dia
6: ya sese sika ne bi eti ya me eti dia ka no hallelujah
5: amen
6: afa yen hwese ne yemu o man no kwa kra kwa esu otutoi ko she bebi ni pada kiosu kra kiosu pa nipa num wadama wo kiosu wada kiosu no ma won kwala 5 ama ne batena mu a ne bana tena ma akosini ahai awie
5: awie
6: ba kono so ebe kosini ahai oda so da kiosu ene ye bebubu kiosu no motowe ho ye bebu na uduru wa ohwe na bofo o shan kwala kitin ah wo mu guki osuma ya bu buki osuna wo mu ni wo mu maame nom ni wo mu papa nom aye stranded ah ah ah ah ah
5: ah amen
6: obi da kiosum di ohuya ne se kiosu no ehihim ehihim san juo na fa kiosu no
5: ode ko
6: wanti nani akede ni ba ma ne ho soro no na woni kiosu ni nyina wopunum se twawo osori ya na kiosu ni kose ya odemu sa hese kiosu ni sheki esheki esheki esheki san sio na apaja kiosu no
5: na de ni koyi
6: kai mami
5: Jeremiah chapter 5 verse number 26
6: efrisay
5: ohun abonefo me mam
6: awrade tu dane ya
5: ohun abonefo me mam
6: ohun abonefo onko a
5: ewo ni mam
6: ene jidie ene aposifo mu bi
5: da bi
6: jidie ne asofo mu
5: ebi nim
6: ye ne jidie wa hemfo mu
5: da bi
6: hallelujah
5: amen
6: ene ye judges mu se se gana obi ani obi ani
5: nje ohun ni
6: ekunu ne wa yire ene ema ene eja kura no mese ene ema kura anyi wo mo papa ni ema ema ye tumi pam nkwala ni school fees papa ni se munko school mo na meba no wa tie si ba bi ama kai madam fubi a oka kira ne ba se ne ba be 8 years
5: sir
6: oka kira kura ne sa kura ne ko akura ne se ya pam no printing fish ana o se won ko na oba ho no aba betua o jina ho akura ne jina ho di se ya se mo kan ne se daddy o ye ko hwi ne pa
5: eh ne o ma
6: wa kan ne nya dia obeba na papa na bon twede ka na me se mo no twede enya dia beba because enya dia otaye
5: otaye
6: ye pam ni school fees ya so won ko na beba where dodge
5: nko
6: printing fees where dodge nte ya dia otaye
5: otaye
6: enkwala nyusu where the way keke asana kura be yusu sa where the way no
5: na
6: ya dia wonim dia oka nte ya dia kura koto ekogina adaka mu a magistrate edi nanu masempa because isha geura de
5: amen
7: to aso kai asam na
5: Jeremiah 5:26
7: aha
5: e firi sai ohun abone fo me ma mu otete se de on ma yifo butu butu
7: fo tete tete aha
5: on susu fide yi nipa
7: ehe
5: se de enuma check entertainment no
7: sana sana dia
5: se insisi ayeye
7: won sana insisi asisi
5: ayeye won efie mu mama no
7: asisi
5: ayeye

0: Mumfra ho brase. Na monsom ho moho.
1: Na monsom de.
0: Moho moho.
1: Ko 50. Moho moho. Wankasa munwiawi moho moho. Na wo koda board na wo wiawi apanse nyina. Wo beti bayie. Beti bayie. Ewiawi ankofo amleke wo ankofo adakam. Ankofo pink black na wo sa. Da kru ba sa sa sa sa sa sa. Wo boka ko sa de edidi ti agum. Ehwa na bo se wiase emiru. Enan kwala aba na jumbo nu wo mutiri. Wo hwana se ewiawi an mreke a. Obetumi de paneye afu didi ti. No de ahye mreke ni nche. No wa fu agum na si ho. Wo ba wo de prego bo su po. Gele nu tom tom tom tom tom tom. Na wo di wi an abo wo se yes. Say we are born again. Kola kiti kiti wa yo sa tin tin tin tin tin tin. Efie na uria, sukumu uria. O ma me de tuo o fa o boyfriend ye o fa o shemanim. O de shemanim. Ti Jeremiah 50:31-32 say.
0: 50:31-32.
1: Ahantani. Ahantani.
0: Hwɛ.
1: Hwɛ.
0: Me ne mu anya.
1: Je ye tu ne fu a wonfa no. Bible sɛ Onyankopɔ sɛ wɔne wo na anya.
0: Awade asɛm ni.
1: Awade asɛm ni.
0: Ebi sɛ wo da.
1: Ebi sɛ wo na.
0: Wasotwe bredu.
1: Wasotwe bredu.
0: Ahantani besu nti.
1: Nti ahantani akora biara a ɔmmua de mfa no yade no. Obesu nti.
0: Na wahwe ase.
1: Na wa yade ade.
0: Wahwe ase.
1: Hwɛ.